0: buhay sa makabuhay.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
3: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
4: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
3: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
4: Basin dili na katapulan.
3: Basig gulang lang ka og sustansya.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa tiyan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready matubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics. Wild and

0: 92.3 Wild FM, Show Me Love! Kailangan ko pa bang ipakita yan? Hindi mo pa ba nararamdaman? Ay, nako. O, sige na nga. Dahil love kita. Ayokong maranasan mo ang sintomas ng arthritis. Gusto ko feeling well ka kanunay, ha? Gusto na ako na maalibyuhan ang kasakit na imuhang ginabati tungod kay ng hubag ang imong kasukasuhan. Oy, nako, nangulngol ang imuhang mga kabukugan. Ano ba naman kasi yan? Ba't mo mapinatagal pa? Anong agwanta? Mag-ibunin mo na. Nga, aduna may solusyon para sa sintomas ng arthritis. Available sa tanang mga branches ng Rose Pharmacy and Mercury Drug, ang Arthrisin. Ang Arthrisin. Ay nako, ito talaga yung natural na food supplement, mga kawal, na kayang-kayang labanan ang sintomas ng arthritis. Kay kining Arthrisin, adunay duha ka kusgan kaayong combined formulas, mga kawal, ha, ang nailhan nato nga MSM or ang methyl sulfonylmethane o ang undenatured type 2 collagen na maugyoy nagatabang sa ato ang mga joints para mas maging healthy. Ito, ug malikayan ang sintomas ng arthritis, maalibyuhan ang pamamaga, ang pangulngol sa ato ang mga kasukasuhan. Ang Arthrisin, ito ay mabisang anti-inflammatory and antioxidant na pwedeng labanan ang sintomas ng arthritis. So mga kawald, as early as now, nako, alam nyo naman, di ba, na prevention is always better than cure. So ngayon pa lang, isabay na dayon ang Arthrisin sa inyong proper diet, exercise, and tamang lifestyle. Again, mga kawalda, sa pamamaga ng inyong kasukasuhan, pangulngol sa kabukugan, sintomas ng arthritis, Arthrisin na ang kailangan. Dahil with Arthrisin, you can make the right move. Pero paalala din, mga kawalda, ang Arthrisin hindi po gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasabay po si Kulas and Ate Cheng, mga kawal. Ito ang programang Happy Morning 92.3 Wild FM. Oras, it's 8:16.
1: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
2: Time Check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Time Check is brought to you by NCCC Department Store.
4: Sir, unsay ito piyan eh?
5: Kadyot lang, bay. May sakit akong diyan. May hapdos.
4: Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna.
6: Ayaw basta-basta tuo. Tungod kay Kremel S-Nose, inig magsakit ang tiyan. Ug ming hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC. September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift!
9: OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus! Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
12: Makabuhay! Ala, pag-wild!
13: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
14: Isagot na ang power, Day.
13: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
14: Power!
13: Makabarato, padyod kag maayo.
14: Hala, power!
13: Sayon, padyod kaayo gamiton.
14: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
13: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
14: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
13: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
15: Basta LPG. Price Gas, best of Price Gas LPG.

0: 92.3 Wild FM. It's Kian with the Somewhere Only We Know. Metro Davao, kaubad si Kulaz at Ate Chef, mga kawal. Aw, ganindot sa to ang kabuntagon karon. O sino mang naniniwala na maganda ang kanila mga mornings? Abay, dapat lang ang mga kawal. Okay. Para asa pa man daw naway nga namanguntag sa iyo, 'di ba? Nagtikaw-tikaw tag sa iyo niya. Di naman pud ay gwapo nga to ang kabuntagon. So kailangan yung mindset natin lagi mga kawal is that napakaganda talaga ng ating araw. And then syempre mas maganda ang ating araw mga kawal kung kabalota ba na sa ato ang pagpaningkamot, no? Kana ganing makaingon tag kapoy man Ate Cheng, no? Dili lang yun ingon kay sa huna-huna kundi kapoy pud sa ato ang kalawasan ng mga kawal. Pero alam na na magiging madali lang ang lahat. Kasi nga mga kawal, kasabay natin ang Pau Liniment with si Capmo Extract. Ang Pau Liniment with si Capmo Extract, makatabang yun na kay para mas makarelax ang ating pangangatawan. Maski pagkapoy na kayo nga to ang kalawasan, basta ba aduna tay Pau Liniment with si Capmo Extract, dala-dala natin anytime, anywhere we go. Ay, murabag, okay lang Ate Chay, magsaligid ko ani kay kung manakit ang imo ang kalawasan, labdan ka og ulo, manakit imong kasukasuhan or kung unsa pabadihan, no? Kada mga ngulngul sa imong kalawasan, haplasi lang dayon sa Pau Liniment with si Capmo Extract. Kung ikaw ba ay isang senior citizen, ikaw ba ay isang kugihan nga empleyado, ikaw ba ay taong bahay, no? Ikaw ba ay isang sports enthusiast, ang Pau Liniment, kailangan mo talaga yan dahil ang epekto nito, manuot rabagyod sa ato ang muscles, mga kawal, dahil sa formula nito nga si Capmo Extract. Ang si Capmo Extract manggod mga kawal, mauna siya ang napamatud-an na ha nga formula sa Pau Liniment nga mauy manuot yun sa ilalong sa tuang panit, maghatag og long-term na epekto para ma-relax ang ating pangangatawan. At hindi lamang po yan, ang Pau Liniment, adunay aromatic nga amoy na nakakapag-relax din ng ating isipan. So what are you waiting for mga kawal? Palit na dayon og Pau Liniment with si Capmo Extract dahil available po yan sa lahat ng mga butika and even grocery stores nationwide. Ang Pau Liniment with si Capmo Extract, ito ang natatanging liniment best for almost all body pains dahil walang aw sa Pau. And syempre, Metro Davao, sa mga greetings and requests ninyo, 0928-452-5606. Huwag kalimutan ang ating official Facebook page. It's 92.3 Wild FM.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
10: At!
9: Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw.
11: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pagwild!
12: Basta na ay hilanat.
13: Dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, iBiogesic!
14: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Naulian na ka, ma?
15: Wala.
4: pa.
10: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
10: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
10: Nga nung dugay man ang Sipuna, ma.
14: Kung naay Sipun, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay Zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa Sipun symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
10: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
10: Maayo ha, oy!
14: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay Zinc.
15: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ala, pag wild!
20: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mo bong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande og sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao APOS Credit Corporation. Talagang maasahan.
23: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
24: The right hydration matters.
25: To perform.
26: To win.
24: To rise above challenges.
27: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
24: Fuel your peak.
26: With the right hydration.
24: With the right minerals. Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
2: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: 92.3 Wild FM DJ Bogo, ban trending na trending pa rin ngayon. Hawak mo ang beat. Oy, pero kung di na gani kaya, buhiin na po na, oy. No? Tama na. Masyado ka ng trying hard, di ba? And syempre, hawakan din natin ang beat ng maayos na kalusugan. Maayos na pangangatawa ng mga kawalda. Basta ba, hawak-hawak din natin ang MX3 capsule. Ang MX3 capsule ang premium dietary food supplement, mga kawal. Natural, original, pinagkakatiwalaan ng karamihan. Kay nang pamatunan yun, mga kawal, no, na ang MX3 capsule, dili yun delikado sa ato ang internal organs. Walang halong chemical and no additives. And syempre, ang mga maayong epekto sa MX3 capsule ay nakabase talaga sa approved research and approved clinical trials. So, ikaw mga kawada, kung naghahanap ka ng premium dietary supplement na subok ng pinagkakatiwalaan, natural, original, nagikan sa pericarp or outside skin of mangosteen fruit or Garcinia mangostana, ay dito ka na mga kawild sa MX3 capsule, kasabay ng proper diet, exercise, and tamang lifestyle. Matabangan yun ang ato ang panglawas para makapag-detoxify naturally. And syempre, ang MX3 capsule, mataas ang ORAC value. Ibig sabihin po niyan, kayang labanan ang inflammation sa ato ang kalawasan, kayang labanan ang stress-related na mga sakit o ang mga degenerative na mga sakit tulad na lamang ng cancer o uban pa. Kita yun mga kawal, no, mag-all na mag-yudayon pa. Ilabi na ka ng nag-fluctuate, no? Dili ganit regulated ang ato ang blood pressure, ang ating sugar level, ang ating cholesterol level. Kaya mga kawal, aduna tayo disiplina dapat sa ato ang lifestyle at kasabay dyan ang MX3 capsule, ang premium dietary supplement, mga kawal. Walang iba, di ba? Nako, kahit nasan ka man sa parte ng mundo, hilabi na yun sa ito ang mga OFWs, mga kawal, no? Ay, sus! Mag yun ay ginasaligan nila, mga kawal, ang MX3 capsule. And perfect na perfect! Kay happy na yun ang Mother's Day. Oy, ang MX3 capsule, pwede rin kayo mo na iregalo kay Lola, no? Kay Mama, o di naman kaya kay Tita, o di naman kayo iregalo ni mo sa mga kaugalingon, di ba? Pwede kayo kamupalit sa product promo ni MX3 capsule. Sulit na sulit yun kayo ang ilahang promo, mga kawal, dito sa pinakaduol na NCCCHB1 Pharmacy. Kaya imagine kung mupalit ka og duha ka boxes na MX3 capsule, aduna kay libreng 1 MX3 thermal tumbler. Kung sa Watson's ka mupalit, pwede ni mong i-avail ang buy one box of MX3 capsule nga adunay libreng isa ka box sa MX3 coffee. O diba? So perfect yung kayo pang regalo kay Mama this coming Mother's Day. Hindi lang tumutulong sa isang malusog na pangangatawan, kundi nakaka-happy din, nakakatipid din. Hala, sige mga kamal, what are you waiting for? Palit na na yun! For DOH, FDA, CFRR permit number 0551 ZRESUB 2025. Pero paalala mga kamal, ha? Para sa dako na yun kayong pagsalig, di ba? Dako na yun kayong pagsalig sa mga produkto ng MX3, hilabi na yun sa MX3 capsule. Ang MX3 capsule, hindi po gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mag-MX3 na, dahil kapag ka naka-MX3 ka, extraordinary ka talaga. And with MX3, dito ako, Bilib. Ako, Bilib. Yes, mga kawal, perfect po na nga ito ang pananguban karong buntaga. Hilabi na, nakasabay na ito, no? Ang mga taga-buhangin, ang mga taga-Bread Village. Hello din na sa Inmuha, Tuginging Magluyan. Dagang salamat. And syempre, ang mga taga-DDF Mandug. Happy morning to Vincent and Jeronimo Katigan. Happy morning also to Marisa Batchansila and Alan Batungan of Purok 5 Tigato Proper. Ang mga taga-Hilltop Mandug, naglanog-lanog ang Wild FM. Happy morning. Morning to Ray and Merlisa, kauban ang Ayota family.
1: Good morning nila ni Zaida, Marita, dayon sila si Princess Manta, si Laurinda Oldin nga taga Samal, si Nanay Regina Agbay taga Dusnay.
0: Yo!
1: Zaida Reyes, taga Seaside, Agdao.
0: Ahay.
1: Good morning yung tanang diha.
0: Agoy naglarog-larog po sa Ruiz family, ang Wild FM din ha sa may lamanan.
2: Ay,
0: happy morning to Ate Maria Flor. Good morning ha sa inyong mga kasilinganan dira, no? Pati ang season family at mga kaparintihan dihang dapita sa lamanan. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw.
1: Good morning, Alfredo Caniega, Chito Clemenia, Majunit Nunez, Sinida Patonga.

0: kalintasan.
1: Natural.
0: Dili dapat magbugot. Ang nindot pag idaanak ko last, no? Kana ganing pagsulod sa kanang inyohang kliyente, kay ikaw ang mugreet. Dili kay ang kliyente ang mugreet sa inyo.
1: Gani. Dili magmugot.
0: Nabaliktad.
1: Mabaliktad yun.
0: Imbis na ang naadi na ang staff sa kumpanya amo ingon, ay good morning ma'am, unsay ato, baliktad naman noon.
1: Gani. Ang uban diha, matubang o kanang kliyente, mapay pagmamahaw.
0: Ay sakto. No? Napoy uban diha ko las, nag-istorya sa kliyente pero ang dagway nasa ang cellphone. Ay,
1: lain ba yan?
0: Correct. O diba no, dapat i-practice yun nato na kanunay mga kawal, ang kanang ethics ba no sa trabaho.
1: Ethics.
0: Ingon na mga kawal.
1: Abi na kong pato.
0: Dili, oy. Dili, ethics ba ka naman? Ayaw, magilang pa.
1: Anak.
0: Oo, anak. Ato
1: wala pa gani kagigitik.
0: Wala pa di,
1: ay. Sorry, ha. Pero makagilamian na teaching, ay.
0: Nag-practice, manggod ko.
1: Ah, sabi di, ay.
0: Lagi. Para makabalo na siya daan ba? Nga ready na kong gitikon.
1: Ready.
0: Okay. Ay, nandiyan ako niya. Ay, naku, gipa-ready. Ay, diritsoy na.
1: Ah, diritsoy.
0: Ay, naku. Nabitaw na. Tinood
1: ako, dili pa na ko diritsoy. No, eh.
0: Ay, at samandi ay.
1: Hinahinayan po.
0: Makalain po.
1: Oh, at samandi ay.
0: Mabuhay, mabukuan na. Ano ay. Ano, mananghid pa man.
1: Mananghid gina na. Kay basig makalitan.
0: Ay, ako lahi makukulas.
1: At samandi.
0: Kay maingon, magko ka ng... Pakaliti ko, Bi. Ato ba ito? Ano? Unsa ba di ay, oy? Bito, noong sa pagganahan ni mo ka na pakalitan ka? Or pananghiran pa ka?
1: Mas nindot pakalitan kung kwarta. Masamay mo.
0: Mas nindot pakalitan kung gitikon. Ano na ito? Ala, sige di ha.
1: Okay, gitikon, Bi.
0: Ayaw ba? Ayaw lagi. Ala, sige. Ay,
1: makabuak man kag baso at itseng.
0: Abi na kung makabali o baso. Makabuak ka na di ay. Binaw be, isa pa man na.
1: Oh, good morning. Nila ni Victoria Kabaktulan, Anita Potong, Dennis Alimpus, Arlene Perigo, Rosana Inot, si Daryl Inot, yes. Si Efren Inot, o si Kariel Ibanez.
0: Ahay!
1: Tagabukana ni sila. Tagabukana, nag-wild na.
0: Wala pa, guys. Dool, raoy. No? Pwede ra baktaso ng bukana, dirigigan.
1: Bukana. Suroy rata dito pohon.
0: Lagi.
1: Kung gusto kagbugna, dito tag marilaw, marilog, mapabugnaw dito.
0: Dito ta mga pe, ila ano, kaning kinsa tawag ani ay marilog, bato sila ko last.
1: Sambot, oy, kinsa na yung pasabot.
0: Kinsa, matuloy nakalimot ko.
1: Kapag gani.
0: Ay, nagitikan, magdun ba?
1: Kato ilang angkol?
0: Ay, dito, tama. Latasyong ba?
1: Lagi.
0: Kato kahakot sa kwang tubig sa unas bomba. Kayo makotong in ground.
1: Oo.
0: Oto, ha? Sige, good morning to Malu Makasa, si Annabelle Celerino, si Marichelle Aranco, Mary Ann Bonita, Tessie Bandoho, din ha sa Buhangin,
1: good?
0: Lain punog balas.
1: Matatapos na ang inyong TM300 plan.
0: Ay!
1: Wala na. Magpa-kuana po ko. Magpa-load na po ko iniron. Isa kabulan na di
0: ay.
1: Ay, isa kong cellphone.
0: Isa nakabula ni Mogalod. Unya, wa ni mo siya napuslan.
1: Napuslan man.
0: Napuslan di ay.
1: Kay magtinaguay man may ogchat.
0: Bantog na di ay. Hala, sige. Oy, kidra kayong katawa di ha.
1: Gani. Kid.
0: Sa manis kidra. Tago-tago magkatawa.
1: Pakita na na yung lapalaman.
0: gani. Gano ay kaulaw. Hala, sige di ha mga kawalda.
1: Di ha data mga piilang Vanjie Ribaldi. Kay kanta-kantahan daw ta niya.
0: Ay, sus. Mga piunta ko niya. Mukanta man siya. Ay, na lang.
1: Mabili na lang gani.
0: Sige, diha. Regards ko sa mga senior citizens, diha. Ate Vanjie Ribaldi sa SIR Phase 1 and Phase 2. Padayon, mga kawala. Doon na patay mga pipilang kaminuto. Kauban si Colas.
1: Oh, dati, Chen.
0: 92.3.
1: Wild FM. Hala pag wild.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon.

0: pa na eleksyon humba adobo kaldereta.
1: Extra maayo! Aron extra food ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kuy, nabugat ko. Naapad yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay. Drink responsibly.
14: Ala pag wild!
15: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
16: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
18: Makabuhay. Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil.
19: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmasakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Tukad ato nakadungo, gugo nga na ay po yung nagtisimune. Nga, lalira po daw ng anak. Utistingan anak ko, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay.
18: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. Bakit kailangan? Ay, mo na ingon ni Gabriela Colas.
1: Ingon o gikanta?
0: Gikanta di ay. Bakit kailangan pa nga kausapin ang 15 years old nga ako?
1: Gani.
0: Nga na puno na pagmahayron.
1: Dawata na na kay mauna na imong palad.
0: Ay, agoy.
1: Kuan mangog ka kanang masinupakon.
0: Maoron.
1: So, mauna aron imong gidangatan.
0: Mayo na lang gani kay nagbag-o siya.
1: Oh, nagbag-o. Diba? 50 years old na siya ron, nagbag-o pa. May na lang.
0: Di ba kung nagiging kulasan to naginhawa ginaw ta, ay nagyun ay pag-asa nga magbag-o ang tao.
1: Nagbag-o partner ba?
0: Ay, ba, da ito?
1: Sabad ay ka ay.
0: Pinakot ka na yung nagbag-o, nagpangandoy.
1: Sige, ipadayon tong imong kuan ganina. Kato ganina.
0: Ay, wala.
1: Maulagi na kulas. Anaon sa ganito?
0: Ay, sa bato ay nakalimot. Tamanoon ko ka balubi. Akadari sa to anak na pinakalitanan. Bitaw.
1: Ay, o say bitaw.
0: Manatay igong oras.
1: Igoon na to.
0: I-chat na to sa Mario nga, nagsulod.
1: Oh, ayan, nagsulod Mario.
0: Ay, ugma ko last mag-what's in a box ta.
1: Bitaw. Mag-post na taron, diha.
0: Gimingaw na sila sa atong what's in a box, di ba? So, di lang ta magsaba, unsang oras.
1: Basta,
0: atangan lang nila sa atong official Facebook page, 92.3 Wild FM.
1: Isulod na ko diha, sudlay.
0: Sa pa?
1: Botilya.
0: Ako siguro, isulod na
1: ko. Isulod na ka. Sa akong bulsa.
0: Tarungan ba? Lain ba na, oy?
1: Sa lain.
0: Igawas na na ikunin mo sa iyong kasing-kasing.
1: Igawas na yun.
0: Ala, sige mga kawal, wala na tayong igong oras. Musunod na si
1: Mario Valentino.
0: Si Ate Cheng, mabalik.
1: Kailay na limtan.
0: Tama. Mabalik ko. Joke, rabitaw.
1: Kini si Colas in the morning. Mayroon salamat kayo sa pagpuminaw. Bye-bye. Amping.
0: At ang iyang programa ni Mario Valentino, The Mid-Morning Program. At susunod po yan ni Ate Cheng. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon for Emotions Going Wild. Oras po natin mga kawal, alas 8:58.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
3: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
4: Hala, pag wild. Wild.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
15: Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang ublock sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro.
13: Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
17: Ala pag wild!
18: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakitun po no.
17: At...
18: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
12: Unilab quality yan.
13: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift, OT, Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
9: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, ug humo kaayo. Tilawig yun, ma.
16: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
9: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
16: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
17: Ala pag wild!
20: Gikapoy ka ba?
21: Mag Aerovit Capsule na!
20: Stress ka ba?
21: Mag Aerovit Capsule na!
20: Kulang ka ba sa tulog?
21: Mag Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
20: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao Y.
21: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
22: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig gulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
24: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, og Jalan Generics.
25: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa ka-light, nutritious og maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas, o magkatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM. Hala pag wild. Goodbye na ka. Pag gani ka. Mo interrupt lang gani ko na goodbye na mo kay. Good morning. May butang Metro Davao. Kamusta nyo ang mid-morning diha? Kamusta po ang araw ng Webes? Sinimulan nyo ba ng puno ng pasasalamat at hopeful sa bagong araw na ibinigay ni Lord? Ayan. Thank you, Lord, for another brand new day. Nag-thank you ka na. Wa, basi nang matamata ka din niya. Why, thank you. Robby Pugoy. The best way to start your day is to, you know, be grateful. Grateful ta na nakatulog tag sakto. Lami atong hagok ganina. Lahat na kay kadul-kadul. Ay! Pag matani mo na, nagtimplag kape para ni mo. Ngayon, langga, inom nagkape diha ga. Oh. Ay! Tapos na, nagluto pamahaw para ni mo. Di ba? Ang daming mga bagay po. Ang daming rason bakit tayo magiging grateful sa araw na to. Di ba? Thank you, Lord, sa ulan gibiin. No? Ay, mga pag-ulan sa iba't ibang parts po ng Mindanao. Dahil po yan sa LPA. Alright? Sa Jensen ganina, maraming nalunod-lunod ang Jensen ganina kay Kadawon. Pusog na ulan dito. Anyway, it's a brand new day. Siyempre, another episode po ng ating mid-morning show, Mario Valentino on the radio. As always, inyohang kapartner po sa mid-morning. Ayan. Feeling ko talaga na ako yung mga katandem ng mga nagatrabaho. Gikan-gikalas, mibis muntag, hantod-udto. Diba? Yung mga establishmento, mga tindahan, restaurant, karinderiya, mga papunta sa kanilang opisina. Diba? Talaga, grabe. No? Salamat po mga higala. Kasi naging party po tayo sa inyong mid-morning, no? Always positive vibes ang ginahatag na ninyong tanan, di ba? Positive vibes lang kay sa kadaghang problema sa kalibutan. Maapil-apil na dito, ano, bugat na kayo nga itong adlaw. Di ba? Why not tune in lang sa mid-morning show, siyempre. Ayan. Alright, pag sinabing goodbye in a positive perspective, higala, pag may mag-goodbye gani, ibig sabihin nun, ang kasunod ng beginning, new beginning. Ayan. Kung may nag-goodbye ni mo, eh, buksan mo lang puso at isipan mo, sigurado po ako mayroong paparating na bago. Ganun talaga yan, di ba? Pag may ending, na ay new beginning. Marag sunset, sunrise ba, di ba? Dapit hapon, nakip siling, may after few hours, nanapod, bukong liwayway na punta. Ano ba? So, be happy lang permanente, ano man yung pinagdadaanan po natin sa araw-araw na pamumuhay, eh talagang may pag-asa. Tama yung sinasabi, galang nga, habang buhay may pag-asa, di ba? Isa nasa ICU karon ay mga may sakit diha, no? Ayan po lang gal na, may miracle ng tao na yun, di ba? Huwag kay kwarta karon, may kamot ka na, amoy kwartas playbot, ay, ayan po, gal na. Ano, asa na? Sige. Uban-uban ta again, till 12 noon, pwede kayo mag-text sa ating text line sa Facebook page, pwede rin po, no? Padala lamang sa atuang Facebook page, hanapin niyo po sa inyong mga Facebook, ang 92.3 Wild FM Davao. Alright, mabalik pa si Mario Valentino with your favorite love songs, kaya tutok lamang sa Wild FM 92.3. Hala pag wild, oras 9:19, alas 9, 19 na.
1: This time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
2: Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Hala, pag wild.
4: Wild.
5: Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
6: Naana mga bisita? Kadyot lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sir, unsay ito pa yan eh?
12: Kadyot lang bay, isakit akong diyan, ni Hapdos.
11: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
13: Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremel S-Nose inig magsakit ang diyan, ug ming Hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best, alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kuy, nabugo ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
16: Rexilo Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
4: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rexedal Forte. Mas paspas banat opat.
17: Ala pagwild!

0: Virginia.
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung power, Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na.
2: Ay, power, Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra.
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin.
2: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
3: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
1: Kaya, bili na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni Kubos ang iyahang almuranas.
5: Oh, di ko na ko kalingkod kuya, kaya mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuwing. Sige, balik-balik. Tingnan ako kuya, Yaki Capsule o Yaki Oil, nagkupos yun, wala na.
4: Ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
6: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya digin mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao ka naman mong nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Hala, pag-wild!
2: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
3: Relate. January 1 pa lang, naa na ko'y gi-add to car.
2: Number 4, new year, new hobby.
3: Usahay man gud pakatapol kaayo nga tuon og new skill.
2: Number 3, magsugod og kaugalingong negosyo.
3: Daghan nato, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta nga waay oras.
2: Number 2, mag-Japan with friends.
3: Sinood na kanang mga hiling mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
2: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog nami.
3: Guilty ko ana, lisod sa bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
2: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa ing immunity.
3: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala asad mo energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
2: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
3: Maong make it happen with Enervon Z-Plus.
2: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms resist, consult your doctor.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Ibiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
6: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
6: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
10: Hello?
11: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwilahon ang iyang anak no, bago lang ni-graduate sa senior high school.
10: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
11: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
10: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
11: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
10: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
12: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
13: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
1: Hala, pag-wild. So you stole.
8: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
15: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine. Pero kusog, mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ug Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
16: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
17: Sa tambal nga barato,
18: Rojon Pharmacy ta.
17: Sa tambal nga bag-o,
18: Rojon Pharmacy ta.
17: Sa tambal nga kompleto,
18: Rojon Pharmacy ta.
17: Sa paspas nga serbisyo,
18: Rojon Pharmacy ta.
17: Sa duo lang maadtuan,
18: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.

0: best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Himsuga po sa imong anak, uy.
2: Sos, masakitun po na.
3: Ay!
1: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
3: Ala pagwai!
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang handa.
18: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
20: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
21: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ala pag wild!
23: Animal Vital!
24: Ako si Romilly Dondon. Paraglan sa langgani pa, Ben. Dugay na magunya akong mga bakin. Gikan pa ni sa akong suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos, nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt ba? Sa Animal Vita. Niya, aningon mo na akong papa nga. Sisisingan kaya natin. Ay, try na ako mga ano, 1 week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Tagapasalamat, Dugay, kay kung wala ng Animal Vita, managko ka ha.
23: Animal Vita,
25: the product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mumata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan na akong ginapainom sa iya ha. EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
28: Makabuhay. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
29: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
31: Kamo ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus

0: adunay 18-in-1 nga bitaminag minerales nga giusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata ug labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin ug vitamin A, C and E. Maong pag lutein plus na. Take 1 capsule per day. Lutein plus, no approved therapeutic claim.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mo kaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
2: Oh, may gigamit po sa kung ano ron, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. At dili kisahon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika.

0: 92.3 Wild FM, Halapag Wild, Heaven by Your Side. That song was brought to you by New Star Online. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no one to stop. Email at responsiblegaming@pugcore.ph. It's the mid-morning show, Gyapon ni Gala. Mario Valentino on the radio. Paano mo nasabing Heaven by Your Side? Ah, diba, usually means yung kantang Heaven by Your Side, eh, para may, you know, parang may gabay ka, may peace, protection, o blessing na kasama mo araw-araw sa buhay, diba? Pwede sa kwan, pwede po sa pang-horror. Heaven by Your Side. Marag, kasama mo mga multo, mga mumo. Yung mga nasa heaven na bumaba sa earth. Para gabayan ka. Bita, oy. Tara na mo igala, paano mo nasabing hashtag Heaven by Your Side? Nasa langit ako pagkatabi kita, ganun. Pero sometimes sa buhay natin, aminin natin, may mga tao talagang pagkatabi mo, eh, parang nagiging impiyer ng palibot ni mo. Pero sa naana po ni tapads ko, amurag, glagot ko, ano ba? Naama na, normal mo na sa negative. Labi na itong hatid ng katabi mo na yun ay negative yung vibes, di ba? Usay, sa mukha ni, eh, negative, gawa si ba o laina ni, ay, na. Dili ni Heaven by Your Side, kundi impyerno by your side. Vital, totoo yan. So, piliin po natin yung one, pagiging maging source tayo ng happiness and good vibes, di ba? Ayan. O, ba, Heaven by Your Side, parang may liwanag at gabay sa tabi mo. Ganun. Di ba positive yon? Pwede din na hindi ka nag-iisa sa journey mo. Andito ako sa tabi mo. Ako yung langit na magbibigay sa'yo ng liwanag papunta sa tagumpay. Ganun! Ikaw, Higala, maituturing mo bang pagkatabi mo yung mga tao, ikaw yung parang nagbibigay ng light, ng liwanag? O ikaw yung tao na ginalayuan sa uban? Dapay na, di ba? Uy, naanap mo siya. Paaba. Nagtabok-tabok sa una. Pag-abot niya, nabungkag ang tapok, Higala. Nag-iwas si Muha. Sige, ay. Piliin po natin, ha, magiging source of inspiration, happiness, good vibes, para masayang buhay. Yan. Yan po mga palaging paalala po ni Wild FM 92.3 sa atong mga tigpaminaw. Anyway, oras po natin, ganap ng 9:58 all over Metro Davao. Magbabalik pa rin si Mario Valentino sa Wild FM. It's a mid-morning show.
1: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic.
2: Hala, pag-wild. Wild.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wala pa.
3: Nga nung dugay man ang sip-una, ma?
5: Kung naay sip-un, muhinay ang immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-un symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maung mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Maayo ha, oy.
5: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
11: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: Hala, pag-wild.
14: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
3: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
4: Mmm! Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
3: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
10: Sampol Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampol Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
10: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Sampol Plus Gold.
15: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sampol Plus Gold, akong gitukudos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot.
10: Sampol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ala Pagwild!
17: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiakot ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
18: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
17: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
19: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
20: Papaminod sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
21: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot lang. Power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
7: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
8: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog magkuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan, nipalit dai ko kawan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na magkuhan mati. Nakahantog karon. Hindi na ko. Antong karoon. Ayaw na ko. Humikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
9: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural, adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
12: Nagitaman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
11: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Mario Valentino sa Wild FM.
1: Ala pag wild!
2: Daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Hala, pag-wild!
4: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
5: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
4: Nga naman.
5: Kuan manggod, di nang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wak mangkwi gana. Pirmisag ko magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
4: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi pog ko ana actually.
5: Unsay mong gibuhat?
4: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
5: Sakto para ang next time nako, matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
4: O, kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tips sa uban.
6: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat!
14: Hello?
15: Hello ga! Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
14: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
15: Eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
14: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
15: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
14: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
16: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
17: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
18: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mobong interest lamang o no advanced interest. Alang sa inyong
19: problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
20: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
21: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
22: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
23: Ako si Alex Hamigin, sir, taga Karuming, Cagayan de Oro City, sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus, sir, kay tungod na ulian ng problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo, sir. Di gina ko makayaw sa hay. Mong nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati, sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
24: Wonder Banaba Plus na!
25: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
26: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang bisig nga tao dili pwede maluya.
28: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
29: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
30: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Nilawig yun na.
29: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
30: Ma, kabalo na yun kaon sa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, o sa tanang okasyon.
29: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

Metro Davao, narito na ang ating Wild FM balita para sa oras na ito. Balak silipin ang Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang mga proyektong pinunduhan ng 500 milyong piso na sinasabing allocables o inilaan kay Senador Rodante Marcoleta noong miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa lingguhang kapihan sa Senado, natanong si Lacson tungkol sa sulat kamay na iniwan ng namayapang si dating Public Works Secretary Catalina Cabral na nagsasabing nag-allocate ng 500 milyong piso para umano sa mga proyekto ni Marcoleta. Ang nasabing sulat ay ipapasa umano sa Office of the Ombudsman. Agad na nilinaw ni Lacson na hindi maituturing na illegal ang allocables kahit pa hindi ito maituturing na tama o proper. Sinabi rin ni Lacson na naging problema kung ang proyekto ay hindi talaga ginawa o isang ghost project o kaya ay sinadyang ibaba ang standard para mas malaki ang kita ng mga contractors. At iyan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times, Eternal Vigilance is the Price of Freedom, Mindanao Times. Special thanks to Philstar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Baladhay para sa Wild FM News. Dagang salamat.

0: minimum spend nga 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa. February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay. Vitron, subok na.
3: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak nakagipa. Testing ako kung anak painom tinuod jud nga dali lang makatulog o dili na siya kayo maglilak-lilak. Baskog na kayo, dali ra siya maglihok. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mo kay
1: Ibo
3: did siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellent spa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Papaminog sa gamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat. Makaayos sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress. Og makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon. Hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: weekend, mga pagkaon diha. Hapit na mahulot tiga, lasod ani ante diha. Oh. Nala si Jay sa mga nagluluto po. Kasabay niyo pa rin si Mario V for the last hour ng mid-morning show. Happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Happy birthday! Oh, i-text po sa text line yung mga names ng mga nagbe-birthday. Pwede po sa Facebook page natin. Hanapin niyo po lamang ating Facebook page at i-follow ang 92.3 Wild FM. Oras! All over Metro Davao, ganap ng 10:58. I'll be back with more.
1: Time Check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang BBTU. Mag-Farex B araw-araw.
2: Time Check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
1: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Kulas and Ate Cheng!
3: Anak, Kulas, paghakot dito og tubig, buutan bitaw ka.
4: Ikaw di ay, Nay. Dili di ka buutan.
3: Buutan man sad ko.
4: Ikaw na lang hakot, Nay. Buutan bitaw ka, Nay.
3: Ay!

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabuntoran, Davao de Oro. Una, Julie, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak. Mumata kong kadlaon, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay! Hala, pag-wild!
6: It's a cool summer at Evanson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level Gmall Tagum.
7: Cell phone plus gold.
8: Ako si Marilyn. Kayuti ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikulo sa kumpaan ako. Cell phone plus gold. 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
7: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika. Cell phone plus gold.
8: Ako si Marilyn. Kayuti ko. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipartikulo sa kumpaan ako. Cell phone plus gold. 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular po lang akong menstruation.
7: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Paparit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, HB.

0: Iwan Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Papalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Attention all golfers. The Davao Sports Writers Association, in partnership with the Philippine Sports Commission, invites all golfers to join the DSA Open Golf for a Cause on May 30, 2026 at the South Pacific Golf and Leisure Estates. Tee-off times are at 7 a.m. and 11:30 a.m. Scoring is based on individual play using Molave with handicap format. Entry fee is 4,000 pesos inclusive of giveaways, raffle prizes, and awards night buffet. For inquiries, refer to the Davao Sports Writers Association Facebook page or contact the following mobile numbers: 0915-819-7845 or 0991-220-4458. The DSA Open Golf for a Cause, May 30 at the South Pacific Golf and Leisure Estates. See you.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
1: May buhay sa makabuhay!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala no, power? Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Hala, pag wild!
0: Health is wealth. And good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitask, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitask.
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
4: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino ug humo kaayo. Tilawi gyud ma.
5: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino ug humo kaayo.
4: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
5: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Vitron, subok na!
7: Jose, Marcy, Willard, Taga, Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya ya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya ya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog magabi ya. Dayon, dilit sad kay mukhaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukhaon.
6: Vitron Syrup, Multivitamins Plus Iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tungod sa paghampol sa yaki liniment oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
11: Yung akong bana, buag pigsa, hoise kuton, yung gi butangan o kiwi, hindi hampol dito. Pag katod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
10: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
12: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke, maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: Uhaw!
1: Sa magipang uhaw, mintras na minas sa Wild FM, inom-inom, bagtubig kun, oy. Nakatutok pa rin kayo sa last hour ng mid-morning show, Mari Valentino gihapon ni Gala. Sa mga nauuhaw ngayon, literal na uhaw una uhaw dahil mainit ang panahon. Oh. Ay, yung panahon natin parang hindi maintindihan, ano? Uulan, iinit, tapos hasang iganga, maulan na po. Marag, hoy, noon sa naman eh, na-remix. Muna kay mga ka-wild, kinanglan na ligo na itong kalawasan. We need to invest in our health and well-being para if ever na'y kalikalit nga ulan, mabasa itong likod, di ba? Kaya ang subaw, grabe trangkaso karoon, no? Yung medyo mababa yung immune system, lalo na galing sa air condition na kwarto, tapos paglabas na sobrang init, tapos maulanan, ay, nalang, oy! Ah, shout out sa itong mga drivers na call! Huwag kalimutan mag-rehydrate. Ayan, uminom po ng maraming tubig, at least, di ba? 8 glass to 10 glasses of water a day. Ayan. Iwasan din yung mga pagkain po, lalo na yung mga bagets, yung mga highly processed foods. Kasi sabi po ng Department of Health, palala ng palala ang kaso po ng mga kidney diseases ngayon. Nako! Oh, grabe, ang dami. 3 sa 3 Pinoy, isa dyan na may sakit sa kidney. Oh, no, ay, grabe na. Grabe ni karong panahon na ba? Di ba? Hasta naghana sa ato mga dialysis center. O mo na igala, musugod na sa atong disiplina sa pagkaon. Mo na, maniod to karon. Make sure na healthy foods and fresh foods ang atong fresh ingredients na say ang atong i-prioritize. Dili sige dilata, mga highly processed, mga fast food, di ba? Okay, mamukha na, pero talaga salang ayo po, nadlawan, no? Sige. Yan po yung mga reminders ni Wild FM 92.3. Ayan. Oy, ugma day ha, sa itong mga kawild mahilig sa Facebook. At naging itong What's in the Box, every Friday po yan, no? So, abangan po ang pasurpresa ni Wild FM at ating mga sponsors. Naku, daghan kayo pa premium sila, Tito Cheng Ogsi, Kuya Kulas, ugma! At tangi ka na, igala sa itong Facebook Live. If hindi pa kayo nakafollow sa aming Facebook, at tulad sa Facebook, pangita ang 92.3 Wild FM. Makita niyo mga nawong diha. Ang makagwapo-gwapo sa mga Wild FM DJs si Gala, no? So atangi ato ang Mother's Day special ugma sa Facebook. Ayan. Na-scroll lang sa mga naka-online karon, i-follow na dayon ni Gala para pag live nila Ate Cheng ugma og ni Kuya Kulas, maka-follow dayon mo sa ilang mga, you know, mga mechanics sa pagdaog sa itong mga papremyo, no? Pila-pila ka diya. Pwede ka makadaog ang mga exciting na papremyo. Pwede i-regalo kay mama. Ay, sa mga mama dyan, Happy Mother's Day po, mga mamshies. Sa itong mga tatay pod. O tatay na himong nanay, na himong inatay. Pwede rin kayong patiin ng Mother's Day. Or dito na lang mo sa June, sa Father's Day na lang. O pwede po, both, di ba? Kung ikaw usa ka babae na himong tatay gyapon kay single mama ka, single hot mama. So igrit ka kag Happy Inatay Day. Pag abot-abot sa Father's Day, igrit mo kag balik eh, di ba? Sa mga tatay po na himong nanay, nagibulagan sa asawa, inatay gyapon. Ala, oy, mabalik pa si Mario Valentino makawang with your favorite hits. At tangi unya tawad atong balita. At siyempre, 12:03 mamay, magbabalik sa Ate Cheng. At saka si DJ Kit, at inyong mga ka-jamming unyong alas 3, kundi alas 7. Oras! All over Metro Davao, alas 11, imedya na!
2: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
4: Wild Joke!
5: Unsa? Sundo-sundo ka pa sa kuha? Wala, magiging lisensya.
6: Ala, pagwa!

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala pagwa!
9: Hello?
10: Hello, ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwelahan ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
9: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
10: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
9: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
10: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
9: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
11: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
12: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
13: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
14: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-citiscan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
15: Makabuhay. I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Plus Gold.
16: Ako si Karin taga Cebu. Nakakontribute is taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
8: Sample Plus Gold. Mas pinakamakas. Pinakaling pinakusay. Sample Plus Gold. Pati sa mga tika. Sample Plus Gold.
16: Ako si Karin taga Cebu. Nakakontribute is taas kayo akong sugar 300. Pati ko sa akong anak og Sample Plus Gold tulog ka capsule sa usakan. Bulan lang 100 na lang akong sugar.
8: Sample Plus Gold. Mas pinakamakas. Pinakaling pinakusay. Sample Plus Gold. Pati sa mga tika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ala pagwal.
19: Unsang oras na? Alas 8 pa lang pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati. O dali lang baka kapuyon. Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate kon vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas magaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang bisig nga tao dili pwede maluya.
20: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
21: Nakasinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murag nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Nga musamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
13: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
22: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko, hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur. 40.

0: Jesus, cancer at iba pang sakit sa baga. At yan ang ating Wild FM balita para sa oras na ito, brought to you by UMBN, Mindanao Times, Eternal Vigilance is the Price of Freedom, Mindanao Times. Special thanks to PhilStar.com. Tutok lamang sa Wild FM 92.3 para sa iba pang mga balita. Ako po si Mario Valentino Amar Balanhay para sa Wild FM News. Tagang salamat.
1: It's now 11:46.
2: Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
3: That time check was brought to you by Ebenson Philippines, the number one appliance store.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ah! Kumang sa ilang sold out ng round 6, ready na ba mo Davao? Sex Bomb is finally coming to Davao City. Catch the Sex Bomb Get Out concert live this coming June 27, 2026 at the University of Southeastern Philippines Gymnasium. I-ready na mag-spagetting pababa at pataas and relive the iconic hits with the one and only Sex Bomb Girls. Tickets go on sale May 16, 2026. Available online via Ticketmelon and at the EKG production booth, Thai Royal Spa, Ecoland, Davao Branch. For inquiries, call or text 0998-964-4582 or 0939-969-9786. Sex Bomb Get Out concert live in Davao. Produced and promoted by EKG Productions.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlo sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz nyo siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Hala pag wild!
12: Animal Vita!
15: Ako si Gina, buddy, taga Santaan, Taguluan, Sanis Oriental. Ay, kaya-kaya ako nakagamit sa mga bakti na buyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitala ako, ah, pangaon din nila niya. Sige, mga ayo. Adit-dit sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
16: Pila na sila kabulan?
15: Isa pa kapin.
16: Dagko na kayo?
15: Oo, dagko na.
16: Unsa imong gigamit, ana?
15: Animal Vita.
16: Animal Vita.
12: Animal Vita.
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Gikapoy ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Stress ka ba?
12: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Kulang ka ba sa tulog?
12: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
19: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
12: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
20: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hapoy na ba? O sige.

0: kalimot, lisod mag-concentrate sa trabaho o eskwela, base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule, para sa kusog nga memorya, kusog pod ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
1: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Ang Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions, sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pwedeng flu!
1: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Himsuga po sa imong anak, uy.
4: Sos, masakitun po no.
5: At!
3: Ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ang EXL Makabuhay Plus gikan sa mga halamang gamot na makabuhay kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
10: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
11: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
10: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
13: Pangihigin ako, kanang magbawas ko. Primero inom na ako, tulog ako, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na ko. Pero nag 1 day na lang, magabihibit ka, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, kaglaw, alam mo na, mangihig lang ko. Alin, nagadiri sa ako, maramag.
14: Wonder Banaba Plus na!
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C nga mas gentle sa chine pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
18: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug ug Jaylan Generics.
19: Ubo ng anak, nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
20: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
22: Sa tambal nga barato,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga bag-o,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga kompleto,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa paspas nga serbisyo,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa duulang maadtuan,
23: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
24: Sample Plus Gold.
25: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Liog. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Efektibo kayo. Kung idayong itilawa, isa sa aga, isa sa ugto, o sa sulod, sa usakabuan. Ang akong Bukol na wala.
24: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Malits, mga butika. Sample Plus Gold.
25: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Liog. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Efektibo kayo. Kung idayong itilawa, isa sa aga, isa sa ugto, o sa sulod, sa usakabuan. Ang akong Bukol na wala.
24: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling, pinahusay,
16: mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: 92.3 Wild FM. It's High Verse, the top of the floor. Welcome Metro Davao. It's me, Ate Shang, mga kawan, sa isang mainit na Webes. Syempre pa, kauban ko ninyo hanto dala stress sa hapon, mga kawan. And just a reminder, nako, ilang tulog na lang. At makasi-celebrate na tayo ng ating Mother's Day. Diba, mga kawan, no? Nako, kung gusto ninyong i-treat, ha? Ang inyuhang mga minamahal na mga mama, no? Ang inyuhang mga ever-loving mothers out there, baka gusto ninyong i-treat. Nako, pwedeng-pwede nating dalahin si mama, si nanay, si lola, si tita, badiha karon mga kodo. And even yung sarili mo bilang isang dakilang ina, diba? Treat yourself or treat your loved ones, mga kawan. Ang mga minamahal nating mga mommies sa Malago, sa Garden Resort. Okay, dito mga kawan, aduna sila dito ay Queen Mom's Lunch Feast. Abay, napakamura lang. 999 pesos lang, mga kawad, ha. It's gonna be on May 10, 2026, 11 a.m. hanggang alas 2 po yan ng hapon. And syempre, pwede yung kaayo mo mag-enjoy sa ilahang lunch buffet, mga kawad, ha, for 3 hours at the Coral Pavilion. And syempre, prepared by our talented culinary team. And mag-enjoy po mo sa ilahang live entertainment, mga kawal, na i-serenade ang mga nanay. Og, ano na pagid mo i-chance, mga kawal, na makadaog og mga raffle prizes. So what are you waiting for? This coming May 10, 2026, mga kawal, join fun-filled games with exciting prizes for everyone to enjoy. At syempre, aduna po mo i-access sa lahat ng resort attractions dito sa sulod sa Malago, sa Garden Resort. Og, ano na pagid mo i-access, mga kawad, ha, sa longest interactive bird show from 10 a.m. and falconry at 1 p.m. So pwedeng-pwede kayong mag-book ngayon na kaagad, mga kawad. Pwede kayong tumawag sa 224-7438 o di naman kaya, mga kawad, sa 0917-624-5727 or you can just check their page. It's Malagos Garden Resort. So what are you waiting for, mga kawad? Maglipay-lipay na tasugdan na nato karon ang ating on the go and talagang napapasayaw kayo sa inyong paniud to diha, mga kawad. Busog na busog, Ate Cheng. Yung iba naman plano pang mananghali. Ano, sabayan lang ang ating programa para mas ganado kayo sa inyong kainan, mga kawal. Dito lamang po yan, 92.3 Wild FM. Oras po natin ngayon, it's 12:19.
1: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 euro.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
4: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahiragid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Alam pa, Gwild!
2: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
3: Ano yung power, power, Mars?
2: Kahit saan, makakapagluto ka na.
3: Ay, power, Mars!
2: Makakamura ka pa ng sobra?
3: Hala, power!
2: At sobrang dali pang gamitin.
3: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
2: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakas na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
3: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
2: Kaya, bili na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-IASR na SE3 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyod ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyod ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
1: Hala, pag-wild!
8: Magaginikanan! Ako ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase. Pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok. Ayaw pasagdi! Nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga bata. Aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayos ayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, daling makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: Attention all golfers. The Davao Sports Writers Association, in partnership with the Philippine Sports Commission, invites all golfers to join the DSA Open Golf for a Cause on May 30, 2026 at the South Pacific Golf and Leisure Estates. Tee-off times are at 7 a.m. and 11:30 a.m. Scoring is based on individual play using Molave with handicap format. Entry fee is 4,000 pesos inclusive of giveaways, raffle prizes, and awards night buffet. For inquiries, refer to the Davao Sports Writers Association Facebook page or contact the following mobile numbers: 0915-819-7845 or 0991-220-4458. The DSA Open Golf for a Cause, May 30 at the South Pacific Golf and Leisure Estates. See you there.

0: Wala pag wild.
1: It's now 12:30.
2: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Wild.
3: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello?
13: Hello ga. Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
12: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
13: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
12: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top-Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top-notchers sa mga national board examinations.
13: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
12: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
15: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
0: Ala pag wild!
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitests boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponciano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
12: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
16: Tukar ginagkin
0: gitim upong gida kong tiil. Nga mandag po gito istanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain na akong inom adton, yake nga herbal capsule. Ako siyang gi 3 times a day. Pero may bitak kong mag-iihi. Kuan, wala na siya mo upong. Kupos naman.
7: Yan ang yake herbal capsule. Mapalit sa mga butika.
16: Kunsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
18: Ala pagwild!
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Jubilene, na ako goiter. Gisulayan na kog inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter.
19: Sample Plus Gold. Mas pinakamakas, pinakalit, pinakahusay. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
20: Ako si Jubilene, na ako goiter. Gisulayan na kog inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako goiter.
19: Sample Plus Gold. Mas pinakamakas, pinakalit, pinakahusay. Sample Plus Gold.
21: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
23: Kung nangita kay kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Gluta-Glow Coffee, Insulin Coffee, ug BYTS Tawa-Tawa with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes ug kinaham sa mga health conscious moms ug mga professional nga adunay healthy lifestyle. Mo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojon Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.

0: It's now 12:45.
1: Time Check is brought to you by Said Liniment, product of Said Marketing Incorporated.
2: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
3: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: Ala pag wild!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon humba adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
16: Sa muna yung testimony nung mita, kaya may idea, ano ba kayo, na-intriga ko, ano yung sinayo?
17: Ano yung asalang natinala naman kuya, kaya hindi ko kaginawa.
16: Ngayon?
17: Mula ko gitok, naminod akong lawas.
16: Ika kaginawa, mura ka gitok, naminod mong lawas. Na nang imong gigamit, Wonder Herbal Oil?
17: Oya. Oh,
16: yeah. Salamat kaya ni mo, sa tingalan ni mo.
17: Ayun, ito kayo.
16: Salamat kay Gaga, thank you.
15: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More.

0: Napil.
1: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
0: Ayun, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
2: Oh. Ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
5: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng mag-permintig, kumadunlan, ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kay karon dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
4: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
6: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas update ka matag adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
9: Ang maong kanta, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
10: This song is brought to you by Abenson Philippines, the number one appliance store. Ula.

0: 92.3 Wild FM. It's Brown on the Revival. Ikaw lang ang aking mahal. Salamat naman. At ako lang talaga. Pero tinuod bigid na. Siya lang ba talaga ang mahal mo? O di naman kaya yan yung sinabi niya sa'yo. Pero duha de ay mi Ate Cheng. Duha de ay mi after one month. Ay, kapait ko na ako. Ay, di magduha-duha mga kawagi. Pero di mahutna ng uban. Well, sa mga listeners natin out there, yung nagmamahal ng solo. O, no? Solong-solo lang yun ang iyahang gihigog mga kawag. Alasing, ipagpadayon lang na, no? Kaning loving faithfully. O, mo na ginaingon, Ate Cheng. Talagsahuna lang yun ang mga tao karon. Pero meron ding iba mga kawag, no? Ay, sus ko, magduha-duha ko, Ate Cheng, may pagwa na lang. Nakakalito naman yan talaga, di ba? No, aside sa kanang niloloko mo yung sarili mo, eh, nanloloko ka pa at nananakit ka pa ng damdamin ng ibang tao, di ba? So mga kawan, may pagdiri na lang ka sa itong programang Emotions Going Wild with Ate Cheng. Susunod yan. No, masipag-init ang ito ang panahon mga kawan, nakakapag-relax pa rin ng inyong mga feelings. Alauna hanggang alas 3 po yan ang hapon. Siyempre ang ito ang mga nindot na mga sonata and talagang nakaka-relate dyan ang ito ang mga 90s. Ay, kinsa man itong ano dirabe. O kaya yung mga feeling young natin ng mga titas, mga titos, yung mga mommies natin out there. Kahit na nasa trabaho ka, diba? Basta makadungog, ganigkag ka ng mga 90s music natin with a touch of 80s. Diba? Lami agad sa feeling, Ate Cheng. Oy, kada bang mag-reminisce ka sa imuhang mga nindot na mga kaagi. Ito talaga yung perfect na programa, mga ka-wild. Ang programang Emotions Going Wild with Ate Cheng. Panagsa na lang magigta maka... Kumbaga, panagsa na lang yun, Ate Cheng, na gina-bring back na ko ang ako ang memories, ano? Yung feelings ko na matagal ko nang binaon sana sa limot. O niya, usahay mga kawal, baka na ganing mabilin ta sa ka ng ere. Usahay magtanga ta, makahuna-huna ta ba na, hala no? Wala pa magiging ko naka-move on. Nisabay ragiday ko sa panahon. O, oh, diba? Na yung mga ingon-ana, no? And then, ma-realize mo na lang, siya pa rin pala ang mahal ko. Ay, tama na, dahil hindi na ikaw talaga ang mahal niya. Dawat-dawat lang sa kamatuoran. Susunod mga kawild, ang mga nindot na mga sonatang all for you, kikiliti na naman sa damdamin mo kahit nasa trabaho ka ngayon. Mayong hapon din na sa inyo ha, ng mga naas panimalay nga ng huyab na, mga naglapag na, hello din na sa inyo ha, yung nasa trabaho na rin, pero feeling antok pa rin. Cheer up na dira mga kawild, pagpagwapa na, pagretouch na, oh, yung mga kalalakihan natin dyan, mabalik na sa trabaho, trapuhin na ninyo mga singot, diba? Kay kinahanglan, on the mood na naman tayo mga kawalda para tiwason ang ato ang trabaho for today. Sa mga government employees natin, di ba? Halos government employees natin, eh, walay trabaho tomorrow. Okay, ano man na sila, kaning work from home, di ba? Kapag ka-Friday, kaya... At least, no, ngayon, eh, last day of work nila mo at opisina, mga kawild. So, ikaw din siya na nasa inyong panimalay, pagtipid po, di porke nasa bahay ka, i-on na nimo tanan. Kung kaya nimo agwan tao ng kaigang, o, isa pag-aircon, di ba? Para tipid tayo ng enerhiya, ana lang. Total, nabit tayo mga nindot na mga sonata, pwede rin na, Ate Cheng. Hello to Kid Rock. Kid Rock, dili magsigigulad sa init, ha? Okay naman ni Ate Cheng, dilibitan, no? Ang init kasi ngayon, mga kawild, murabag ka na makadala og sakit, sipon, subaw, kalintura, makalain o kaning panglawas ba. Muna nga, inom yung tagdagan tubig mga kawal. And kailangan din healthy yung mga kinakain natin bilang suporta na to, diba? Sa sobrang init ng panahon. Mga unbutag prutas, uy, no? Labi na ng mga prutas nga rich in vitamin C mga kawal. Oras po natin ngayon mga kawal. It's 12:59, 92.3 Wild FM.
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matagadlaw ug GT-Tox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!

0: genial.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magila ko, musinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level Abreeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
0: Ala pagwild!
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire. Aron niubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
4: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika. So you
3: Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City on May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
6: Animal Vital.
7: Ako dai si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukad sa akong paggamit sa Animal Vital, sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko kay wala kaon. Nga, nagpalit niya sa glance. Try na mo, pag nakakutara nga powder nga Animal Vital sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, natusog na mong kaon. May lawa, nanambog, isiktibo kayo. Salamat sa Animal Vital.
6: Animal Vital,
8: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ala, pagwild!
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ang Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang gising na tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

92.3 Wild FM. Ketama, you are the reason. And don't ever expect, mga ka-wild, na kung sino man yung dahilan ng ating kasiyahan, ingon-ana na lang gyud kanunay. Kasi sa napakaraming pagkakataon, kung sino man o anuman yung dahilan ng ating kasiyahan, kadalasan pud baya, mga kawaldo, sila pud ang dahilan ng ating kabiguan. Pero unsaan mo na mapaglikay, Ate Cheng, no? Paano ba natin masasabi na yung rason ng ating kasiyahan, siya na talaga ang magiging rason ng ating kaligayahan habang buhay? Kaya kadalasan lagi, mga kawald, labis tayong nasasaktan, dili lamang yun ingon ba kay tungod kay gibinuangan ta. Pero ang isa siguro sa mga rason yan, mga kawald, is that siya kasi yung naging source of happiness ko, Ate Cheng. Siya ang rason ko kung bakit ako masaya, inspired araw-araw. Kumbaga, never gyud ni sulod sa ako ang utok, never ni sulod sa ako ang pamati, Ate Cheng, na darating ang panahong siya ang magiging malaking kabiguan ko, na siya ang taong susugat sa puso ko. Ikaw ba, ka-wild, sa estado ng buhay mo ngayon? Sino ba ang rason ng kaligayahan mo? Sino ba ang rason ng kabiguan mo? Siya rin ba ang rason kung nganong moingo na lang kag ayaw ko nang maging masaya? Siya ba ang rason kung nganong makaingon pud ka lami agyud malipay sa kinabuhi, Ate Cheng? Kay naman pud gyud mga pagkakataon, mga ka-wild, di ba, na naging lugmok tayo, pero nang dahil din sa taong yan, muling nabuhay ang puso at isipan natin. You are the reason. Sino? Sino ba ang dahilan kung bakit masaya ka ngayon? Sino ba ang dahilan kung bakit lumuluha ka ngayon? Kisa mahinungdan, sino ba ang dahilan mo kung nganong todo ang imuhang pagpaningkamot sa kinabuhi? Lahat tayo, mga kawal, aduna gyud tay rason na malipay, aduna tay rason nganong nihilak ta, aduna tay rason nganong gapaningkamot ta, aduna tay rason nganong ni give up ta.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Margie Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong salamat.

0: genius.
1: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
0: Hello, Pagwild!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw mataguntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o kablabaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: Ala pag wild!
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, og pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A+ Credit Corporation gadawat og SSS and GSIS pension loans sa mubong interest lamang og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A+ Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Bubuhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
8: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.

0: That song was brought to you by
1: Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw og GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hello?
10: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Napoblema siya kung asa niya ba eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
9: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton. Nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sa sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
10: Nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
9: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
10: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag-first year college. Love you, ga! Bye!
9: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
11: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
12: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
13: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
14: Isagot na ang power, Day.
13: Ganahan ka, bisag asa, makaluto na ka.
14: Power!
13: Makabarato, padyod kag maayo.
14: Hala, power!
13: Sayon, padyod kaayo gamiton.
14: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
13: Ay, syempre, wa na'y lain kundi power kalan. Ang pinakakusgan nga power kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
14: Hala no, power! Jugi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
13: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
16: Hala, pag-wild!
17: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
18: Yung akong bana, pag-uag pigsa, hosya kuton, yung gi-butangan o kiuwi, yung gi-hampol dito. Pagkatod-tod at to, pag wala-wala ang sakit, moto, gipadayon niya, naulian dyan.
17: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
19: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
16: Lamig yun kaayo, nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
16: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
19: Gikapoy ka ba?
20: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Stress ka ba?
20: Mag-Aerovit Capsule na!
19: Kulang ka ba sa tulog?
20: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
19: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
20: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
21: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ala, pag-wild!
23: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
24: Tuwi na kasto, taga Sunfor, Barangay 35, Cagayan de Oro. Ako, Tiel, binagawin, ngulgul. Okay kayo, Wonder Herbal Oil. Mental pala, may kipaminawon mo sa... Hindi human mo gapla.
25: Okay, unya ang ngulngul sa imong bati is nawala.
24: Nawala na sibog ini ang produkto sa Wonder Herbal Oil.
23: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
26: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
27: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension, buntugon.
29: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: 92.3 Wild FM. Nothing compares to you. Sino ba yung taong nagpapatibok ng puso mo ngayon? Sino ba yung taong dahilan ng mga luha mo? Sino ba yung taong dahilan kung bakit napaibig kang muli? Sa mga panghitabo sa atuang kinabuhi, mga ka-wild, whether it's good, whether it's bad, inspiring or disappointing, naagyud nay mga taong parte ng mga pangyayaring yan. Maugyud na sila ang mga tao, mga ka-wild, nga makaingontag. Isa gyud na siya, Ate Cheng, sa humubog ng aking pagkatao. Kay lagi mga kawalda, whether ang taong yan e binigyan tayo ng sama ng loob o saya ng loob, parte gyud sila sa kung unsa ta karon. Dahil yung mga taong nagbigay sa atin ng sama ng loob, maupo na sila ang mga tao, mga kawal, nga nitabang yun og hubog sa ato ang pagkatao. Mas naging stronger tayo dahil sa mga pagsubok natin sa buhay. Yung mga taong ni-reject tayo, sila yung mga taong nagpatatag ng loob natin. Sila tong mga tao na nagpa-realize sa atua na wala gyud ay forever para sa mga taong ginasaligan nato. Kundili man lang nato sila kapari sa kinabuhi, kundili man lang nato sila ginikanan kapamilya, Ate Cheng, it's easy for them to leave us. Maski palagig unsaon pag-ingon, mga kawal, diba? Na I'll be here for you no matter what. Pero kung yang taong yan, kabalugyud gani ka, diba? Na dili gyud lapos sa imuhang unod ang imuhang relasyon sa iyaha, wala gyud nay kasiguraduhan pa. Sa mga taong nagpaluha, mga taong nagpasaya sa'yo, atuan na lang yun ng pasalamatan sa atuang kinabuhi dahil at some point sa atuang life, mga ka-wild, ay nagkaroon tayo ng mga taong nitabang para mas mahubog ta into a better person. Dahil kung hindi din dahil sa kanila, siguro dili ingon ana kataas ang atuang pasensya. Kung hindi din dahil sa mga taong nasaktan tayo, sa mga taong iniwan tayo sa ere, sa mga taong pinahiya tayo, dili pud siguro ta ingon ani kagrabe maning kamot sa kinabuhi. Emotions Going Wild on 92.3 Wild FM. Oras po natin, it's 1:47.
1: That Time Check was brought to you by Animal Vita. Time Check is brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa batian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: 200 pesos na lang.
1: Hala no, power? Diyari ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power kalan.
0: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
2: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.

0: Bad Song was brought to you by Phenylephrine HCI Chlorphenamine Maleate Paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: It's now 1:58.
2: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik, ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, ibay Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat, and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilabian.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
11: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya na tingala lang mi nagabi na mug dinggi amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
13: Makabuhay! Ala pag wild!
14: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel. Tungod kay himso, right, o glami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom o Gidiaki Vitamins.
15: May na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata. Karon at tagdugay na kay sila matulog ba? Normal nga rin sa kliko. Kuya, anan na siya. Inom ko yung Gidiaki
14: na. Mao ka na ang Gidiaki Vitamins, mapalit sa mga butika.
16: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
17: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang gising nga tao, dili pwede maluya.
18: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
19: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot, o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ay iyong pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
20: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
0: siya ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Ngunit ang presensya mo ang nagpapalakas sa kanya araw-araw. Simula nung isinilang ka, lubos na ang pag-aalagang ibinigay. Hangat sa iyong paglaki, lubos ang pag-aalalay. Kaya sa araw na ito, kami nagbibigay pugay sa lahat ng ina saan man sa mundo. Maraming salamat po. At Happy Mother's Day mula sa aming lahat dito sa Wild FM.

0: 92.3 Wild FM, Rachel Alejandro's Nakapagtataka. Kung unsa may mahitabo sa relasyon, huwag ka nang magtaka. Ay sa tinuod lang yun mga kawaldo, kung ginahatag nimo ang imuhang everything, ika nga sa inyuhang relasyon, buong pusong suporta, pasensya, pag-iintindi, buong pusong pagmamahal, Ate Cheng. Ayaw nagkatingala kung nganong malipayon ang imuhang partner sa imuha. Pero kung ikaw gani mga kawild, alam mo naman na katunga ra sa dapat ang imuhang ginahatag sa imuhang partner. Abay, huwag ka nang magtaka kung nganong ikaw ang dahilan ng kalungkutan niya. Huwag ka nang magtaka kung bakit ikaw ang dahilan kung nganong aduna siya'y mga pag-aalinlangan sa iyang kinabuhi. Huwag ka nang magtaka kung nganong alangani naman siya sa akwa, Ate Cheng. Kasi sa totoo lang mga kawild, ang isang babae, moingo na lang manginaog, kaya ko. But deep inside, kasurindiron na di ay. Ang madalas sa mga kababaihan, pag sinabing ayaw ko na, talagang hinding-hindi ka na babalikan pa. Nakapagtataka. Yes, mga kawild, mahaba ang pasensya ng isang babae. Masarap magmahal ang mga kababaihan, lalong-lalo na kung kanaganing enough good ang love na ginahatag sa nang isang lalaki sa kanya. Kumbaga, ang isang babae refleksyon na sa kung ginaunsa siya pagtrato sa isang lalaki. Ang uban mo ingon sila nganong ilaad siya batasan. Ang uban mo ingon sila nganong naingon anak man ay ang asawa. Well, it's because dako kayong factor mga kawild na nakaapekto. Dahil kung ginaunsa siya pagtrato sa iyahang bana, sa iyahang partner nga lalaki, yan yung magiging refleksyon ng isang babae. Kung isang babae successful, kung ang isang babae confident sa iyang kaugalingon, it's because there's a man behind sa iyang mga plano sa kinabuhi. There's a man, a good man behind sa iyang mga diskarte sa kinabuhi. Mura lang doon ang ginaingo nato mga kawal, diba? Saan na napunta? That the best way to a man's heart is through his stomach. Sa mga kababaihan naman, ang pinakanindot gyud nga pamaagi para magkaroon ng stable na mental well-being ang isang babae is that suportahan ng lalaki ang iyahang emotional well-being. Hatagan og sense of security, hatagan og garantisado na paghigugma, pagsabot ug pasensya. Wala na akong maramdaman. Emotions going wild with Ate Cheng on 92.3 Wild FM. Oras po, it's 2:17.
1: That time check is brought to you by Wonder Oil, arthritis, rheuma, sakit sa katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
2: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Plemex.

0: Hello, Pogwild.
1: It's now 2:28.
2: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
3: Happy fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra ang panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
10: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello?
13: Hello ga. Nichat sa ako si paring Rudy. Na problema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
12: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
13: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
12: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
13: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
12: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
15: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
16: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz nyo siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
18: Makabuhay! Ala, Pagwild!
19: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
20: Hala, Nay! Lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
19: Lamig yun kaayo, Nak! Lahira gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
20: Ma, kabalo na gid ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pang merienda, birthdays, weekends, ug sa tanang okasyon.
19: Angelina's Bake Shop. Mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
7: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
21: Papa Manggood kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isignan mo kaon sa kitiyang mga lutahan. Iwang nagood ang iubo pag isagahi. Take siya ganang Yaki Capsule, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganang Yaki Oil. At ita, naginan mo resulta ko yan, maayon na iyang pamati.
7: Mapalit sa mga butika.
22: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
23: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: 92.3 Wild FM. It's Paula Cole. I don't wanna wait. I don't wanna wait for our lives to be over. And I don't wanna wait, Ate Cheg, no? Kung kalusa ka bang wala gana sa ako, syempre mga ka-wild, bago ka maging dahilan ng heartbreak ng isang tao, I think mga ka-wild, you have to be apologetic at this time. You have to give your apologies, mga ka-wild. Hilabi na gyud, kana ganing aware ta na naka-offend ay ta. Kana ganing aware ta mga ka-wild na nasasaktan na pala natin ang puso niya. La aware ganit ta mga ka-wild na murabag naging toxic na tayo sa pagkatao niya. So let's not wait for that time to be over, mga ka-wild. Huwag na natin hintayin yung panahon na kanabang murag mawad-a naging siya gana sa imuha. Now, why not act this time? Be there for that person na sinasabi mong mahal mo. Kasi ang tao manggood mga ka-wild, musabay na lang yun na siya sa dagan sa panahon. Most especially if alam niya na wala na siyang nakukuhang mabuti sa'yo. Wala na siyang nakukuhang suporta. Wala na siyang nakukuhang magagandang salita from you. Wala na siyang nakukuhang encouragement, di ba? Or kahit kaunting, kaning katiting lang yun na inspirasyon, gikan sa Yaha Ate Cheng, wala na yun. So, nganong mo-hold on pa man ko? And syempre mga ka-wild, kung inana galing na ikaw mismo, eh murabag ka nang wala na kay bili, no, sa mga kauban ni mo, sa imuhang partner ba diha ron sa kinabuhi, nganong man daw mo-hold on pa siya sa imuha? So, if there's someone na alam mong mahal mo ngayon, alam mong mahal ka rin niya, ipakita po nato mga ka-wild, diba, that we have a value. Huwag naman yung, wala lang, naalang na siya diha Ate Cheng, decoration sa buhay ko. Pwede na, nakapangit po na ng dekorasyon. Ay, naun sa mga diay. Diba no, hilabinigid ka ng mga babae gani mga ka-wild. Yan yung mahirap eh, lalo na sa mga kababaihan ha. Kana ganing na-train na nila ang ilahang kaugalingon to be strong, no, for such a long time. Kanang na-train na nila ang ilahang kaugalingon mga ka-wild to fight life alone, no? To handle struggles alone? Huwag yun ang ilisod, mga ka-wild. Kasi pag ang isang babae na sanay na siya na mo handle o kalisod, the hardship sa kinabuhi, alam niya na wala yun ka sa iyahang kiliran, ay sus mo sustinir na yun na, mga ka-wild. Diba? Mo survive na yun na. Yan yung mga babaeng mahirap na kanambiklon. Mahirap na hadluko ni mong biya. Mahirap na hadluko ni mong bulag. Kasi that kind of woman, hindi na yan matatakot. Kumbaga na hinug na lang yun na siya sa panahon, na prove na yun niya sa iyahang kaugalingo that I can handle even the hardest of times, Ate Cheng. So dapat mga kawalo, di na to anaron ang ato ang kinabuhi nga ingon ana ta. Be there for the person na mahal mo. Yes, mga ka-wild, hello! Before tayo mag-end sa ato ang programa, hello na muna to Ma'am Joy Yu. Hello, Ma'am Joy, at sa teachers ng Matina Central Elementary School. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang mga nakikisabay din ngayon, ang Tres Maria's Catering and Services and Function Hall, located din ha sa may Matina Playa. Actually, mga ka-wild, pwede kayong i-search nyo lang ang Tres Maria's Catering and Services. No, kay basig na amoy mga upcoming events, yung mga importanteng events sa inyong kinabuhi, pwede ninyong i-held dito sa ilahang pwede ninyong i-hold dito sa ilahang function hall sa may Matina Playa. Okay, it's Tres Maria's Catering and Services and the function hall, very accessible ang place, no, very accessible ang parking lot mga ka-wild. So check nyo na po ang Tres Maria's Catering and Services and the function hall. And hello once again sa mga staff ng Malagos Garden Resort. Wow! Perfect na perfect talaga itong kaning Mother's Day promo ng Malagos Garden Resort, mga kawal. Tinatawag nila itong Queen Mom's Lunch Feast. And actually, mga kawal, naapod sila dinner buffet. Ang dinner buffet nila is only for 799 net per pax. It's gonna be on May 10, 2026, at 5 o'clock p.m. hanggang alas 9 po ng gabi. Ay, kanindot dito paggabi, mga kawado. Pwede ninyong i-experience and enjoy ang fun-filled games and get a chance to be selected in their raffle draw. And syempre, doon na po yung mga exciting prizes, mga kamakata. Pwede kayong manalo ng weekend lunch buffet gift certificate sa Malagos Garden Resort. Pwede kayong manalo ng Malagos Signature Massage gift certificate. And of course, doon na po yung Malagos Homegrown Bundles, Malagos Cheesemaker Pizza, and Malagos Ensaymada. So, pwedeng-pwede kayong mag-message, mga ka-wild, no? Or di naman kaya tawagan nyo po ang Malagos Garden Resort, ang mga ka-wild, ha, sa 224-7438. Ayan. So, mag-enjoy po tayo. And dito na lang tamangutan ng mga ka-wild kung ano yung mga promos at kung saan natin pwedeng i-avail sa Malagos Homegrown ba? Or sa Malagos Garden Resort at Malagos. So, dalawa po kasi yan, mga ka-wild, sa Malagos Homegrown. Nara na diya sa Matina Playa. Ang yun yung dinner buffet. And yung lunch buffet naman will be at Malagos Garden Resort. O, diba? So, perfect na perfect, mga kawal. Abangan po natin yan, ha? Kung kinsa ang willing na dito libriho ng iyang mama, o di maka imong asawa, no? Imo habang lola, imo habang tita. Lahat ng mga tumatayong nanay dyan on a Mother's Day. So, deserve na deserve po ninyo yan. Happy listening sa mga taga Evanix Pawn Shop 1 and 2 at si Sir Dionivic Fuentes, no? Hello sir to Kuya Ed at Evanix Pawn Shop 1 and 2 located at Illustre Streets. Grabe ang Wild FM. Walang lipatan talaga ito, Ate Cheng. Thank you. Ang mga taga The Bloom House Aesthetics, maraming maraming salamat po to Sir Jay. Lagi kaming nakikisabay, Ate Cheng, o, sa mga wellness makeover natin dyan, diba? Sa The Bloom House Aesthetics na po tayo, located at Mount Mayon Street, Davao City. Bukas, mga kawild, abangan ang ating What's in a Box sa ating official Facebook page, 92.3 Wild FM. Hello to Kid Rock. Kainit sa panahon, Ate Cheng. Oo nga naman. Ingat-ingat po tayong lahat, mga kawild. Drink lots of water. Sobrang init po ng panahon, no? Sa lahat ng mga bumabiyahe, ang pinta kanunay, mga kawild, whether naara mo diri sa Dakbayan sa Davao or maybe going out of town. Ingat po tayo, yung mga bus drivers po natin na nakatsunin ngayon, ang mga bus drivers ng Yellow Bus Line. Maayong pagpaminaw sa inyong tanan. O mga drivers ng DC Bus. Hello! Tomorrow, I'll be back sa programang Happy Morning. And syempre, I'll be hosting na naman, mga ka-wild, ang atuang What's in a Box. So, abangan natin, no, sino ang mga maswerte nga mananalo bukas. Don't forget, mga ka-wild, spread kindness, spread love, and stay positive in mind. Padayon nga to ang mga programa. Dito lamang po yan, 92.3 Wild FM. Oras po natin ngayon, alas 2:48.
1: That Time Check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik! Ibay, Jessic!
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik! Ibay, Jessic! Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, Ibiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasingkahan.

0: kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot na ang power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala!
4: Power!
3: Usa din na, Day?
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Diyo di ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
5: Basta LPG. Price Gas, but the Price Gas LPG.
6: Hala pag wild.

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Oh, guys, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkarimog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gipan natin na ibig na. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom, pagbalik na ko check akong sugar. Nag-80 na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Oh, guys, grabe kita sa akong sugar sa una. 200 kapin. Pagkarimog na ako sa radyo, may epektibo ang Sample Plus Gold. Akong gipan natin na ibig na. 3 times aligid na. After 2 to 3 weeks ako pag-inom, pagbalik na ko check akong sugar. Nag-80 na lang.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Balik sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ala pagwild!
7: Maayong adlaw sa tanan. Kini si Tatay Diggs. Mina mo dia. Kanunay lang ko maghaplas anang Wonder Herbal Oil. Kanagong produkto sa RSB Trading. Perting ninduta. Kailangan nyo yan. Itong Wonder Herbal Oil ng RSB Trading. Salamat po.
8: Papalit sa inyong suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basalagundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ula!

0: Wala pag wild.
1: It's now 2:57.
2: That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
3: Oras hatod ganato sa Optin Lutein Capsule.
4: Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
5: Rewards Club member ka? Ay perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
6: It's a cool summer at Edmondson. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Edmondson. Visit us at the second level of Breeza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
7: Nawala na ang pag-antos sa dysmenorrhea ni Connie Cervantes.
8: Kan makuya nang dugong ko tapos gamay lang. Adugo ko na niya si kuya. Gisulayan na ko siya. Igo man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusong kuya.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butik.
9: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ala, pag-wild!
11: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
12: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, sikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsulat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule, gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwedeng maluya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
15: Kung kay Baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: It's now 3:14.
1: Time check is brought to you by aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone, Kreml S. Hyperbilis. Bilis bilis, hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean.
2: May buhay sa makabuhay!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
1: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: Virginia.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagop na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala!
1: Power!
2: Usa na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Juli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
3: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
4: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitest Diagnostic Center, or UM Multitest, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitest boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area, C. Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchano Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
5: Shuffle Glass Gold.
6: Ako si Berto, nagpapitid ako dugan, bondi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold yung palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
5: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika. Shuffle Glass Gold.
6: Ako si Berto, nagpapitid ako dugan, bondi ko kaginawa, nagaskit akong ulo. Abatian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold yung palit ko. Nitake ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man ang nagamit, ayaw ko.
5: Shuffle Glass Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalik sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Animal Vital.
8: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lano del Norte. Pasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vital nga epektibo yun, kaya nga kuang baka gani, hindi ka roon, hindi ka yung lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Nagkulot-kulot na katong buhok, at karon, malibo ba, ang kulot-kulot, at karon, hindi ka yung lawas.
5: Ay. Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 3:26.
1: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time check is brought to you by NCCC Department Store.
2: Wala pa.
3: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
3: Nauli yan na ka, ma?
2: Wala pa.
3: Nga nung dugay man ang sipuna, ma.
4: Kung naay sipun, muhi na yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipun symptoms sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon o exercise. Maong mobile kang ikalipay sa mga gusto ni mong himuon.
3: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
3: Paayo ha, uy!
4: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello?
7: Hello, ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
6: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
7: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
6: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
7: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga! Bye!
6: Mwah! Love you too, ga! Bye! Mwah!
8: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
9: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination. So you
0: stole Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026 at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.
3: Ala pag-wild!
10: Vitron! Subok na!
11: Margarita, Mendoza Garcia, Barangay Mate, Caguay, Sorga del Sur. Ako nakuanan sa Vitron Syrup, nakatry na gayo ko. Kay, ang ako apo, dili halos mukaon, dili makatulog.
12: Okay.
11: Nakainom na siya. Kuya, kusog na mukaon. Ya, makatulog na siya. Mm. Kaya na siya mukaon.
12: Okay.
11: Abtik na siya. Abtik na siya mulihok. Ayaw na siya mudula. Ya, nibuyag po na siya.
10: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana. Ang Nerflex Capsule. Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves o sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagmaligon sa mga ugat, makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress o makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerflex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration o nasagaran kung magkaedad na ka. Kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.

0: It's now 3:41.
1: This time check is brought to you by Revicon Forte, the strongman's multivitamin, Revicon.
2: Time check is brought to you by phenylephrine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol, BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribes sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay Jessic.
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
8: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus the previous formulation.
7: Revicon, tulong para masagad ang lakas mo
8: with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
12: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinika dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
13: Makabuhay! Rewards Club member ka? Ay perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Cashback pa February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store of Mintal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
14: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
15: Ano yung power, Mars?
14: Kahit saan, nakakapagluto ka na.
15: Ay, power, Mars!
14: Makakamura ka pa ng sobra?
15: Hala, power!
14: At sobrang dali pang gamitin.
15: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
14: Eddie, power ka lang. Ang pangmalakasan na power ka lang para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
15: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may power ka lang.
14: Kaya, bili na.
15: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
16: Hala pag wild!
17: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
18: Ako si Dante Bagaloyos, Itil, sa Buanga, Sibugay. Naggamit ko kaya karog Wonder Herbal Oil. Tunay katol-katol akong anak. Mga siyang lawas, mga dwak si Mana, ayaw na. Yung katol siyang dugan, ayaw. Ako giyaplasan. Salamat sa mga produkto nyo, kuya Kart, sa Wonder Herbal Oil.
17: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
19: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Zed Health Testimonies.
22: Health Testimonies.
21: Napamatudaan ni mga ami duyag pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
23: Kito kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya ami duyag pakarat o pagadian.
21: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si mga ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
24: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: daghan nagaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinay-hinay pagdaot sa lawas sa tawo. Kung magpabilin ang toxin sulod sa lawas sa tawo, ang toxins mo atake sa mga cells ug tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs ug system sa lawas. Huwag tanga ang mga toxins sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
1: It's now 3:59.
2: Time Check is brought to you by Yummy Delicious Juice.
3: Time Check is brought to you by Nature's Gift Marketing Corporation.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
6: Makabuhay! Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule.
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
10: Galuya ka ba adlaw-adlaw? Ibalik ang kabaskog sa imong panglawas. Pinaagi sa pag-inom og Dragon Explode Coffee. Ang instant coffee mix nga kusgan. Kay kini, adunay tongkat ali, ginseng og maca extract. Usa ka sachet lang og mabati na nimo ang kainit og ang kakusog nga mulahutay. Ibalik ang kumpiyansa sa kaugalingon og suwayi ang Dragon Explode Coffee. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. O sa mga butikang duol nimo.
11: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
12: Pangatlong patinig ko sa inyo, wala ko sumubo. Wala namang masama ako pero subukan ko. Marami na po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbago ako doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
13: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
14: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
15: Kabaw baka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA. Omega 3. Nagiusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.

0: right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals. Drink up. Fuel up. Rise
4: up. Rise to the summit. Summit Natural Drinking Water.
5: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang handa.
6: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Kadyot na!
8: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
8: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
8: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojet sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojet anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biojet. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
16: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud. Kayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Saduhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na. Power, power, day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa na, day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power? Diyuli ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, day. Busa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
5: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud na.
4: Mmm. Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
5: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
4: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 4:28.
1: Time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
2: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Time check is brought to you by Nuzep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kajut lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pagwa!
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
15: Na ay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
14: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
10: Ala pagwild!
17: Hello?
18: Hello ga! Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwela ko ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
17: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
18: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
17: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
18: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UMP school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
17: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
19: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boton Street, Davao City.
20: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026. Nurses Licensure Examination.
21: Health is wealth, and good health begins with a thorough medical checkup. At the UM Medical and Multitask Diagnostic Center, or UM Multitask, they offer competent and advanced medical services from highly skilled medical professionals using state-of-the-art equipment at prices much more affordable than hospital-based laboratories. The UM Multitask boasts of a wide variety of medical and diagnostic expertise, X-ray and mammography, ultrasound, 2D echo, stress echo, treadmill exercise test, complete lab test, COVID antigen tests, drug tests, vascular scan, ECG, obstetrics and gynecology, complete with doctors, dental clinics, and a pharmacy. So go with a reliable, efficient, and more affordable diagnostic center trusted for more than 47 years. Go to UM Multitest, conveniently located at Davao City's downtown area. See Bangoy, Corner Bonifacio Street, formerly Ponchana Reyes Street, Davao City. Call 221-0820 or visit the FB page UM Multitest.
10: Ala pagwild!
16: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw ka balaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalikon sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapaligon sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerveflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
22: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butika.
24: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.

0: You weren't listening to 92.3 Wild FM. That was Iyaz with Solo. Sino ang mga nag-iisa ngayon? Wow. Hello, hello mga kawal. DJ Kat Kat still boring for you. Aras natin ngayon, alas 4:46, 4:46 in the afternoon. Sa lahat naman nakikinig ngayon, maayong-maayong pagpaminaw ug ato ligining sugdan ug basa ang inyohang mga tubag sa atong pangutana karong adlaw nga. Unsay nakanindot kung maayo kag pamatasan. Ay, sige daw be. Excited na ko basahon ang mga comments sa atong mga ka-wild karong adlaw. Ingon si... Hello to you, Ma'am Maylene o Don. Dali lang mautangan, DJ Kat Kat, kay okay lang man sa ilaha, dili sila mo bayad. No, kanang mga buutan kayo, mga grabig, mga kasing-kasing, mapahiubsanon kayo. Sa kabuutan, sila na ang maulaw maningil. Ingon po ni Sir Christian, Kyle Serenio Braza. Hi, DJ Kat Kat. Ang nindot, if maayo kag batasan, daghan kag amigo. Wala kay kaaway ug malipayon ka ang mga... naa sa imong palibot. Ayan, sakto yung kadra, Sir Kyle. Baka pwede naman tayong maka-request ng My Girona. Paborito kay ni Sir Kyle ng My Girona ay wala gid siya ilang i-request. I-request kanilang gud the knack My Girona. Hello to you, Rest F. Curry. Siguro paboran ka sa universe kung maayo kag pamatasan. Paboran ka ni Lord. Okay, si Lord man ang nagbuhat sa universe. Si Lord ang mahatang sa imuhag pabor. Ingon ni Demetria Bacos, daghan tao mo duol ni mo, ug amiga, ug amigo. Daghan mo bisita sa imuha, sa balay, basta maayo kag batasan. That is right. I agree with that. Kay so, sa among balay nito ay sa bukid, mga kawal. Taod-taod, good day bisita. Oh, grabe, gini akong mama. Dulununon ka ay mga tao si akong mother suit. Okay. Grabe ka, maayo gyud ka nang mukuan gani pag naay tao, di ba mo accommodate gyud. Kung pwede pa lang gyud magistoryahan ay sila hantud magugma. Hello to you. Miss Gorgeous, sabi niya kami na lang maulaw maningil oy, Miss Gorgeous ang uban gani. Kalimtan na lang sa dayon, kapoy naman maningil.
1: Tinood!
0: Tinood gini, Ma'am Gorgeous, no? Kaling-giling, maulaw. Ikaw nga, ikaw na lang mong sabot sa sitwasyon ba ka nang nagsaad siya, tapos muinun ka nga, ay okay, basig nakalimot siya, or na siya yung mga priorities na kinahanglan bayaran sa life.
1: Tinood!
0: Sige na lang, mong sabot na lang ito, basig next sweldo, mubayad na to siya. Niabot na lang ang mga pila kaswelduhan, o niabot na lang ang katapusan sa kalibutan. Wala gihapon ibayad. Kanya ikaw nga ulawunon ka ikaw, maulaw ka maningil. Ay, sige na lang, imuha na lang tong gituan. Muingon na lang ka IC. Si Lord na lang bahala sa ilahan. No? Okay, wala sila kahinumdum or nakahinumdum man gid na. Pero kana lang siguro gud, mas na lang sila giuna gud.
1: Tinood.
0: Na sila yung mga priority siguro gud. Ana lang na siya. By the way, shout out to Cyril of Samal. Hello to you, Cyril. Sabi niya, DJ Kat Kat, makalipay gud imuhang tingog paminawon on air. Wow. Kalipay na gyud ko nimo sa ino. Ayoko pakiliga ba. Kiligon akong lapa-lapa. Thank you so much, Cyril. And of course, sa lahat naman nakikinig dyan sa Bangkirohan Public Market. Mayong-mayong pagpaminaw kaninyo mga kawag. Ay, DJ Kat Kat, from morning, hantod gabi, hantod manirado na lang gud mi, nakawild gihapon me. Thank you so much. And of course, special shout out, yeah! Sir Michael Oliver Malayaw.

0: BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod gina i-achieve kung bagsak ang energy. Apil ang imong immunity. Dili manuon ka kuwang sa ambisyon o motivation. Abini mo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ala pag wild!
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, nasila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Ati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
2: Makabuhay! Ala pag wild!
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
8: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun ma.
1: Mmm! Lamigid kaayo, nak. Lahi ra gyud ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
8: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
9: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley coffee, rice coffee o turmeric coffee. Ang barley, rice o turmeric coffee with natural stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga dunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojo Pharmacy, Princess DS Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butikang duol nimo.
2: Ala pag wild.
10: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus.
11: Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement kaya mas epektibong herbal capsule.
12: Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research.
13: Iwas diabetes. It lowers blood sugar.
14: Good for kidney problem.
13: Prevention.
14: Avoid kidney stone formation.
13: Lowers blood pressure.
14: Maganda
13: para sa mga hypertensive o may high blood.
15: Wonder Banaba Plus na!
16: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Attention all golfers, the Davao Sports Writers Association, in partnership with the Philippine Sports Commission, invites all golfers to join the DSA Open Golf for a Cause on May 30, 2026 at the South Pacific Golf and Leisure Estates. Tee-off times are at 7 a.m. and 11:30 a.m. Scoring is based on individual play using Molave with handicap format. Entry fee is 4,000 pesos inclusive of giveaways, raffle prizes, and awards night buffet. For inquiries,
4: queries, refer to the Davao Sports Writers Association Facebook page or contact the following mobile numbers: 0915-819-7845.

0: Yan, yan, napahaka, natubuan, buhok, matoy, butangan na ito, biyakin. Nanupo si Chiyo.
1: Yan ang yaki liniment oil, mapalit sa mga mutika.
2: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
3: Armando Castillo ng Danday.
4: O, Tatay?
3: Mindoro. Upoy nun ay, ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-tis ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akwan sa radyo. Eh, sabi ko doon sa anak ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
4: Oo.
3: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
4: Wow! Apat na kahon ng ating...
3: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ala, pag-wild!
2: Be strong! Subok na!
6: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Balsawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit. Na-stroke na siya, di na siya katindog, di siya kalakaw. Kayo gani kay nakapalit ni Betron Tablet, duha ka simana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kay siya mukhaon. Magpasalamat yun ni sa Betron Tablet,
2: Betron.
6: Sir.
2: Subok na!
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
5: Ala, pag-wild!
11: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
13: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Seed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
12: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
5: Ala, pag-wild!
14: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako bilhin.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula

0: You weren't listening to 92.3 Wild FM. Katy Perry, Last Friday Night. Do it all again. Diba? Maumaura may tingog ni Katy Perry. Hello there, Wild Ones. 5:16 atong oras karon. Alas 5, this is size na. Sa lahat ng mga nakikinig pa rin dyan, naka-tune in pa rin sa Wild FM, thank you so much for tuning in. Ato na gininga, humanon or ipadayon o basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangunta na karong adlaw nga. Unsay nakalindot kung maayo kag pamatasan. Ingon ni Ma'am Demetria Bacos, daghan mo duol. Uy, nabasa na rin ako ni kaganina. Ingon Ma'am Inday sa Kurom Intang, good afternoon DJ Kerkat. Siyempre, kung nindot kag pamatasan, daghan kag mga higala nga maayo man ka, maayo. Ay, basta maayo daw kag pamatasan, daghan dog mga kuan mo duol sa imo na mga tao. Ayan, tinuod ka drama Ma'am Inday. Ingon pa ni Ma'am Banji, hello DJ Kerkat. Ang nakanindot sa maayo nga pamatasan kay daghan ka og higala o daghan mag-invite kanimo. Labi na dili kadalo. Pero bisag unsao na agyahapon dili makauyon nimo. That is right. Tinuod gina mga kawal, bisag ikaw na pinakabutan sa kalibutan. Na ay naagyod mga tao nga dili gud makauyon sa imo. Naagyod ikasulti ang mga tao mga kawal.
1: Tinuod.
0: Maunang make the most out of your ano? Ayo pag spend time sa imuhang or ayun pag hatag og energy sa mga tao nga dili kuan, dili ganahan sa imuha, or mag-focus ka dito sa mga tao nga gina-appreciate ka.
1: Tinood!
0: No? Kanang gina-value ka.
1: Tinood!
0: That's right. Kaya para dili mahurot ang imong energy ba, pasag din ang mga tao nga dili ganahan sa imuha. Kaya naagyo yung mga tao nga ingon anak mga ka-wild. Whether we agree or not, naagyo nag-exist gina sila.
1: Tinood!
0: Ingon si Sir Brix Stanley. May hapon ka ni mo, Sir Brix. Daghan na mangdaot sa imuha kung balibaran nimo ikaisa. Ay, feeling na ko naka-experience na ni si Sir Briggs ba kay nakasulti man siya ani.
1: Tinuod.
0: Diba, nanadik kayo na balibaran day, sir. Dito mga kawaldo, no, kanagining nasigilan dyo kag yes and yes and yes. Wala kay no and no and no. Pag mo no, gani ka, ikausa lang. O diba, dili na dayong yung kamaayong tao. Grabe naman. Makasulti, dadali na kayo sila makasulti mayina ng mga kawag, no? Sila wala nila gina-consider ang mga butang-butang.
1: Tinood!
0: Sige ay, ang ilahang gig. For example, nag-ano sa imuha, nakisuyo, tapos na-timingan nga busy ka, like busy yung kaayo, tapos maingon ka nga, pwede later na lang, or sunod na lang, or ganito na lang, di ba? Ang nanugo sa imo ng luod. Nalain, gichika na dayon ka sa ubang tao.
1: Tinood!
0: Diba? Ikausa lang ka, mudili. Or mubalibad. Diba? Ichika na dayon ka, ipanabi na dayon ka dito sa laing tao.
1: Tinood!
0: Ika ni Sir Benjamin Mahumut, apaw, dili ko ka-relate kay pangit ko o batasan.
2: Ayaw, diba?
0: Uy, ano si Sir Benjamin, no? Buti na lang talaga, honest ka, sir? Murag imuhang comment ng pinakadaog karong adlawa.
2: Ayaw di ma'am.
0: Ingan ni Ma'am Laurelie Lobez Lagata. Hello, DJ Kat Kat. Nakapanindot kung maayo kag pamatasan kay daghan o friends din na respetuhon ka nila. Mas tindot pa dyan sa mata sa Diyos kung musunod ka o maminaw ka sa iya. That is right. Magigit ka naman mga ka-wild, no? Nahangi ko sa gisulti ni ma'am nga kuan, nindot sa mata sa Ginoo kung maayo ka na tao. Maayo ka mo, maayo na ka naman na tao, musunod pagyug ka sa iyahang nga kuan, sa iyahang gusto buhato nimo, diba? Ingon po ni Ma'am Lynn Ridulia. Hello DJ Kat Kat. Paki-greet ko sa akong mama pansang Ridulia o sa akong anak na si Prince Aaron Amora diri sa Tibungko. Maayong pagpaminaw mga ka-wild. And thank you so much Ridulia family. Oras ngayon, alas 5:20 na.
3: Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Wow!
2: Sir, unsa ito pa yan eh?
4: Kadyot lang bay, may sakit akong diyan, ni Abdos.
2: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
5: Ayaw basta-basta nagtuo, tungod kay Kremel S-Nose inig magsakit ang tiyan, ugming hapdos ni, basig hyperacidity na na, pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best, alagang unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ala pag wild!
7: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ala pag wild!
16: Ako eh, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
22: Naay high cholesterol o diabetes?
23: Oh no!
22: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
23: Yes!
22: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
21: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
6: Ala pag wild!
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
27: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-sitiscan ko, nasa'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Ati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo dyan.
6: Makabuhay! Ala pag wild!
28: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
29: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
30: Ano yung Power Power Mars?
29: Kahit saan, makakapagluto ka na.
30: Ay, Power Mars!
29: Makakamura ka pa ng sobra?
30: Hala,
29: power! At sobrang dali pang gamitin.
30: Wow, power naman pala. Ano ba yan, Mars?
29: Eddie, Power Kalan. Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang.
30: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan. Basta may Power Kalan.
29: Kaya, bili na.
30: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
6: Ala pag wild!
31: Ang

0: It's now 5:32.
1: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
2: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ala, pagwa!
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
8: Ala, pag-wild!
15: Himsuga po sa imong anak, uy.
16: Sos, masakitun po na.
15: At! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugseline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus. Araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
17: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
18: Drink responsibly.
8: Ala, pag-wild!
19: Hello?
20: Hello, ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa-eskwelahon ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
19: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
20: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
19: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Og taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
20: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
19: Mwah! Love you too ga! Bye!
21: Mwah! Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
22: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians License licensure examination. Og congratulations, Moises Alan Mahinay. Top 2 sa February 2026, nurses licensure examination.
5: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bagoa Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
0: Kana kinalutang ganyan, yan napahas, wala tubuan, buhok, ato, ibutangan na itong Yaki, nanupo dito.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil, mapalit sa mga butika.
8: Ala pag wild!
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga buti.

0: It's now 5:44.
1: Sir, unsa ito pa yan eh?
2: Kadyot lang, bay. May sakit akong diyan. May abdos.
3: Sir, nadunggan ako. Stomach pain meds ra ko nuna.
4: Ayaw basta-basta tuo. Tungod kay Kremel S-Nos, inig magsakit ang diyan. Ug ming hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nos Best. Alagang unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pag wild!
6: Naulian na ka, ma?
7: Wala pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wala pa.
6: Naulian na ka, ma?
7: Wala pa.
6: Nga nang dugay man ang sip-on na, ma?
8: Kung naay sip-on, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mubalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
6: Naulian na ka, ma?
7: Gahapon pa.
6: Maayo ha, oy!
8: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
9: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
11: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
12: Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pag wild.
13: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Rise to the summit. Drink up, rise to the summit. Fuel up, rise to the summit. Rise up.
17: The right hydration matters.
18: To perform.
19: To win.
17: To rise above challenges.
20: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
21: Fuel your peak.
22: With the right hydration.
17: With the right minerals.
16: Drink up.
21: Summit Natural Drinking Water.
23: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right mineral.
5: Ala pag wild!
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift!
25: OT!
26: Breadwinner!
25: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap yung namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
26: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
27: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
28: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ala pag wild!
29: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
30: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
31: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
32: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, pinong-pino, og humo kaayo. Tilawig yun, ma.
31: Mmm, lamig yun kaayo, nak. Lahi ra gid ang Angelina. Puti, pino, ug humo kaayo.
32: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
31: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
5: Ala pagwild.
0: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kun unsa kay epektibo ang Wonder Banaba Plus.
1: Ako si Alex Hamigin sir, taga Karuming Cagayan de Oro City sir. Dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir kay tungod na ulian ang problema sa akong pagpangi. E sa una, sakit gid kayo sir. Di ginako makayaw sahay. Mao nagpasalamat ko sa Wonder Banaba Plus, na ulian gid ko. Okay na gid kayong pamati sir. Salamat kayo sa inyong grupo sa Wonder Banaba Plus.
2: Wonder Banaba Plus na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 6:02. Time Check is brought to you by Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone Cremel S. Hyperbilis. Bilis bilis hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Time Check is brought to you by Tandwai 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
0: Time Check is brought to you by
1: Gluco Pro. Say yes to super fiber drink. Gluco Pro.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala pagwa!
8: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit tungpod na.
7: At
8: ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugsilin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsilin Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang topic nato karong adlawa, ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
10: Relate. January 1 pa lang, naa na ko i-add to cart.
9: Number 4, new year, new hobby.
10: Kahit man gud pakatapol kaayo nga tuon og new skill.
9: Number 3, magsugod og kaugalingong negosyo.
10: Daghan nato ganahan maka-negosyo pero magtuo ta nga waay oras.
9: Number 2, mag-Japan with friends.
10: Sinuod na kanang mga hiling mag-Japan? Halos taman ra sa GC.
9: Ang top plan di gid madayon, magbalik alindog nami.
10: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit, oy.
9: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang magin mog energy. Basin bagsak sa in immunity.
10: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sad mog energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
9: Mag-Enervon Z-Plus na mo. Mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
10: Maong make it happen Enervon Z Plus.
9: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ala pagwild!
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang BBTO. Mag-Farix B araw-araw.
13: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tandwai.
14: Drink responsibly.
13: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tandwai. Drink responsibly.
7: Ala pagwild!
12: Gusto ba nimong mawagtang ang imong kauhaw? Suwayi ang yummy delicious juice. Lambi kayo siya na makawala sa imong kauhaw. Oo, kay ako na kining natilawan. Busa, ayaw pa uwahi. Palit na aron imong masinati ang kalami sa yummy delicious juice nga naay pito ka mga flavors. Sagot gulaman, pineapple, red iced tea, blue lemonade, lemon iced tea, cucumber, and orange. Ang yummy delicious juice. Lami ana, makadaginot ka pa. Hinimo sa AMNG Family Enterprise. Mapalit sa Lots for Less Supermarket, NCCC Supermarket, JS Gaisano Supermarket, ER Supermarkets in Davao Oriental, Public Markets, o sa mga sari-sari store nga duol nimo.
15: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Base lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Ala pagwild!
16: Vitron, subok na!
17: Juan, Marvin, Ambasakan, Tagaynitaw. Ang Vitron Drop, epektibo gid siya nga vitamin C. Sa pag-inom pa lang niya, nakatulog dahil siya. Tapos kusog na siya matutoy. Tapos na yan tulog.
18: Sa una day?
17: Mugmat pa siya.
14: Nya karon okay na yan tulog.
17: Okay na yan tulog.
14: So good, nakainom o
17: citron drop.
14: Ila edad sa imong bata, sir?
17: 4 months. Kung sugya mo toto, lingas kayo basta makamata na siya.
18: Vitron, subok na.
19: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: You were listening to 92.3 Wild FM. It was Jason Derulo and Michael Bublé. Spicy Margarita. Hello there, Wild Ones. Maayong gabi. DJ Kat Kat still boarding for you. Yan, alas 6:11 na itong oras. 6:12 na pala. Sa lahat ng pauwi ngayon or nag-dinner na ngayon, happy, happy eating. At ano gini nga ipadayon o basa ang inyuhang mga tubag sa atong pangutana karong adlaw nga. Unsay nakanindot kung maayo kag pamatasan. Sige daw, unsay ibon ni. Ma'am Janeline Uyo, hello to you, Ma'am Janeline. DJ Kat Kat, good afternoon. Ang nakanindot kung maayo ka og pamatasan kay daghantag mga higala ug sa oras nga nakay problema daghan mo comfort sa imuha. That is right. Makita gina to mga kawad kung kisa to mga tinuod ug closest friends na to mga kawad no kay sa kasakit ug kalipay yayungan tang duha. Sa kasakit ug kalipay na agyud mutungha gyud magpakita or even mga friends nimo na muampo sa imuha, grabe gyud ka overwhelming, heartwarming kayo mga kawal na kay mga friends kay ingon ana no. Ingon pa ni Ma'am Esther, magsugbod, masugbod. Kung maayo kag pamatasan, daghag ang muduol nimo makipag-amigo sa imo ang mga silingan. That is right. Munang taas daw inyo mga TLB kung friend ni mo yung mong silingan. Sige daw. Ikaw ni Ma'am Delia Sibalias Manila. Hi DJ Gaga. Shoutout ko kay nakauli na Miggy Ken Godgen. Dami sa tibong ko na minaw ko Wild FM. Thank you so much Ma'am Delia Manila. Shoutout to you. Sana all nagsige na lang kita glaag ani. Ano good mintras sa... kaya pa ng ating body, diba? Daghan tag kwarta, hala sige laag. Enjoy your money. Enjoy your time with your family, mga kawala. Importante, mubalik raman ang kwarta, oy. No, importante, nag-enjoy, nalipay, memorable, enjoyable ang inyuhang laag. Ingat pa ni Sir Raymond Johnson to seal this, daghan kag higala. Daghan kag friends, daghan mga people na muduol kanimo. Ingat pa ni Sir John Rick Oroyan. Ay, makauyab o buutan na DJ. Wow! For sure, dili ni ako kay di ko buutan. Ayan. Hello to you, Cyril of Samal. Ingat ni Cyril. Kung maayo kag pamatasan DJ Kat Kat, daghan kag amiga o kapag sorry, kung itabi kanila sa iyahang mga sa ilahang mga kaibigan kay i-defend daw kanila daw. That is right. Mo nang mamili gid mo friends ninyo mga kawal, no? Bahala gamay basta kay mga tunay na mga friends nga kanang paglibakon gani ka or naay mga people na magsulti og something wrong sa imuha no, or i-accuse ka of something, dili ka ilaglag sa imong friends or i-defend ka sa imong friends bisag wala ka. Diba? By the way, shout out to Avo from Iloilo. Ayan. By the way, live po tayo ngayon sa ating TikTok page. Black app. Hello sa ating mga watchers. Sa mga watchers sa hospital?
1: Ayaw ma.
0: Mga ano di ay mga viewers natin na mga pogi at magaganda. From different part of the world. Okay, na ay mga nagpapamino from China, from Indonesia, from Qatar. Grabe no? Oh, meron pa ding shout out from Dumaguete. Hello to you. Shout out po kay Trippy Bud. Trippy Bud, shout out to you. Ako gito ba? Hi to you, Kuya Yules. Oo, ikaw gito, taga Los Angeles, LA. Hey to Nescafe 3-in-1, welcome back. Hi also to Sheen. Tune in still with 92.3 Wild FM. You are still with DJ Kit Kat. By the way, shout out Nainag-text sa atong text line, no? Karoon pa siya nag-chat. Hello to texter 412. Hi, DJ Kat Kat. Nagpaminaw, may karoon din hi sa tibong ko. Oy, may hapon. Ay, may gabi ina di ay. Kay nadungga na mo imong pangalan sa akong silingan. Shout out, DJ Kat Kat. Hello to you, everybody. Kung so, may pangalan ninyo si apelido, bakit number lang po ito? Paano ko po ma-shout out yung mga pangalan nyo? Hello, hello to you. Maayong pagpaminaw. And thank you so much for listening. Tune in still with 92.3 Wall FM. Here is Way Back Into Love for you.

0: It's now 6:20.
1: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Time check is brought to you by
3: Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Kinahanglan, extra ang handa.
5: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ala pagwa!
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
13: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte.
17: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
10: Ala pagwild!
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
19: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
22: Cheers sa barkada nating
23: night shift,
22: OT,
23: breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Hala pag-wild!
24: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ala pag-wild!
2: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
3: Isagot lang. Power, power, Day.
2: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
3: Power!
2: Makabarato, padyod kag maayo.
3: Hala, power!
2: Sayon, padyod kaayo gamiton.
3: Ay, hala! Power! Usa na, Day.
2: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
3: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
2: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
4: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ala, pag-wild!
7: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
9: Wild

0: It's now 6:30.
1: That time check is brought to you by Wonder Oil, Arthritis Rayuma, Sakit sa Katawan. Wonder Herbal Oil, pampatanggal ng stress. Wonder Herbal Oil, mabango, hindi masakit sa balat.
0: Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas, banat sa upat.
2: Sir, unsa ito pa yan eh?
3: Kadyot lang bay, may sakit akong diyan, may abdos.
4: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
5: Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremel S nose inig magsakit ang tiyan ug ming hapdos ni basig hyperacidity na pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S nose best. Alagang unilabian. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ala pag wild.
7: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
8: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilabian. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
6: Ala pag wild!
14: Himsuga po sa imong anak, uy.
15: Sos, masakitun pod no.
6: At...
15: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
16: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello.
18: Hello ga. Ni-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak na bago lang ni-graduate sa senior high school.
17: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
18: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
17: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
18: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
17: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
19: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Bolton Street, Davao City.
20: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10 og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
21: Animal Vita.
22: Ako si Romilly Dondon. Taga-Glan Sarangani province. Dugay na magud ni ako mga baktin, gikan pa ni sa ko ang suon niya. Dugay kayo siya ni tubo. Tapos nakadungog man ko ano ni Kuya Kurt sa Animal Vita. Nya, aningon man akong papa nga. Sisisingan kaya nato na i-try na ko mga ano One week pa lang. Ganahan na sila magkaon. Tagapaghatag na ko sila. Mahurot na nila. Nagkapasalamat. Kung wala ng Animal Vita, managko ka.
0: Animal Vita, a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hala? Pag-wild.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnaiz Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga butik.
25: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron niubos ang iyang blood sugar level.
26: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
25: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
26: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
25: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
0: Vitron, subok na!
27: Si Rosilin Barbon taga Barangay Fatima ni Cedri sa General Santos City. Dako kay akong kalipay sa iba. Kay tinawad lang, dili sa panghambog. Akong anak, akong wapan ako, di pa tumar o vitron syrup. Dali masakit, dali ubhon, dali ipunon. Nag-uol kayo ko, sir. Kay ang sorti sa doktor, alerte ko nung sa abog. Dako kay akong kalipay, sir. Kay naratay sa radyo ang vitron syrup.
0: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
28: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 6:45. That time check was brought to you by Vitron Syrup. Para sa mga batang mahilig sa gadgets, bigyan ng Vitron Syrup for eye protection. Also available, Vitrine Drops for babies 0 to 1 year old. Time check is brought to you by Rice Herbal Coffee.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita?
1: Kajud lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ala, pagwild!
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
12: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit.
15: The right hydration matters.
16: To perform.
17: To win.
15: To rise above challenges.
18: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
15: With the right minerals.
12: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.
0: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
19: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
20: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo, nabunturan, Davao de Oro. Una, Jude, kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, nintingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jude ang iyang kidney. Nagtuo Jude mi, og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak, kay para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit Jude. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
12: Makabuhay 92.3 Wild
21: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa NCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na? Naka-cashback pa! February 15 to May 15 only sa NCCC Department Store Mintal o Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
0: Vitron, subok na.
22: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, PDO. Maayo ka ay sa tanang tambal. Kay sa una, man ko makatulog og makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik og tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
23: okay.
22: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy. O, makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, nga mo palit gid sa Vitron tablet.
0: Vitron, subok na.
24: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
25: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Gikapoy ka ba?
0: Mag-Aerovit Capsule na!
26: Stress ka ba?
0: Mag-Aerovit Capsule na!
26: Kulang ka ba sa tulog?
0: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
26: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
0: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
25: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
2: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino, og humo kaayo. Tilawig yun na.
1: Mmm, lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, pino, og humo kaayo.
2: Ma, kabalo na yun ka unsa ako ang paborito nga pan. Para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends, og sa tanang okasyon.
1: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.

0: It's now 6:58. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Sir, unsa ito pa yan eh?
3: Kadyot lang bay, may sakit akong diyan, ni Abdos.
4: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
5: Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremel S-Nose, inigmad sakit ang diyan, ug ming Abdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best, alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oh, DJ Steph, kumusta? Murag luya lagi ka.
7: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
6: Nga naman.
7: Kuan manggod, di lang ikaw nakabantay, ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kunuko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wak mangkwi gana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
6: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling nako, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pod mo ani. Energy is important. Important sad, nga dili kadali magkasakit. Niagi pog ko ana actually.
7: Unsay mong gibuhat?
6: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako, labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins, napagyu kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
7: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
6: O kadungog mo ato guys. I-share po niya akong tips sa uban.
8: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka ma?
10: Wala pa.
9: Nganong dugay man ang sip-on ma?
11: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
9: Naulian na ka ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ha oy.
11: Basta Niazep C Plus Forte, karon nanay zinc.
12: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
17: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Wild FM!
21: Himsuga po sa imong anak, uy.
22: Sos, masakitun po na.
21: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
18: Unilab quality yan.
23: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Paminawon ta ang testimonya sa makapamatuod kung unsa ka epektibo ang Wonder Banaba Plus.
25: Pangihigin ako, kanang magbawas ko, primero inom na ako, tulog ka buhok, 3 times a day, 4 days, nag 2 times a day na buhok ko. Pero nag 1 times a day na lang, magabihibit lang, sige mata-mata, hindi ako balik kay tulog. Pero mata ko, kaglaon, alam mo na, mangihigin lang ko. Alin, nagadiri sa ako, maramag.
26: Wonder Banaba Plus na!
27: Of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
28: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang dinhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
0: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: Magagini kanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, pasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup! Brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
3: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masubayan og tumar ang Cellphone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian.
4: Cellphone Plus Gold, mas pinakamagas, pinakalihim, pinakahusay, mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ko si Melissa na ako diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, masubayan og tumar ang Cellphone Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang akoang pamatian.
4: Cellphone Plus Gold, mas pinakamagas, pinakalihim, pinakahusay, mapalit sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news, Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. Usa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay. Ala pag wild!
3: It's a cool summer at Evanston. Get a free aircon with your Metrobank credit card. Enjoy low installment deals with Union Bank GCash discounts. Or buy now, pay later up to 24 months. No credit card? No problem. Easy installment with Baratong Appliance Pahulugan. One valid ID, 0% interest plus freebies. Only at the country's number one appliance store, Evanston. Visit us at the second level of Abriza Mall Davao, fourth level G Mall Bahada, and CCC Mall Buhangin, and third level G-Mall Tagum.
4: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
5: Isagot lang. Power, Day.
4: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
5: Power!
4: Makabarato, padyod kag maayo.
5: Hala, power!
4: Sayon, padyod kaayo gamiton.
5: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
4: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
5: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
4: Ay, syempre, Day. Musa, palit na. Basta LPG. Price Gas. Basta Price Gas LPG.
6: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate kod vitamin C nga mas gentle sa tiyan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao dili pwede maluya.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
8: Vitron, subok na!
9: Iko anin siya si Bibi Mohandag Tagda, Datal Bukay Plan, Rangganita Deng. Ay, kinimong anak mo ko, sir. Isundan ako siya, Vitron 3 months, pero mag 7 months na siya. Karon tusog, kayo mo Bibi, tapos kailangan kayo sa matulog. Pag may pagyan siya, ang bini mo patulogon na yun, na, lagsik
8: kayo. Salamat po sa Vitron. Grabe ako anak. Nag-sit kayo nga. Vitron, subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. So you
3: stole. Vertical Horizon is coming to Davao. You heard it right. Your favorite alternative rock band will perform live in Davao City. On May 20, 2026, at SMX Convention Center, SM Lanang Premier. Buy your tickets now at SM Cinemas and SM Tickets. Vertical Horizon, live in Davao. Brought to you by Blue Posts, Boiling Crabs and Shrimps. Vertical Horizon, live in Davao. Be there.

0: Sir, unsa ito pa yan eh?
1: Kadyot lang bay, may sakit akong diyan, may abdos.
2: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
3: Ayaw basta-basta tuo, tungod kay Kremel S-Nose, inigmagsakit ang tiyan, ug ning hapdos ni, basig hyperacidity na na. Pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best, alagang Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang BBTO, mag-Farix B araw-araw.
8: Himsuga po sa imong anak, uy.
9: Sos, masakitun po na.
8: At! Ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
10: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have lagnat and I have sipon. Pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan.
6: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang handa.
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Hello?
21: Hello ga! Nag-chat sa ako si Paring Rudy. Na-problema siya kung asa niya pa-eskwela ko ng iyang anak. Nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
20: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period. Sa kalisod sa panahon karon, sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
21: Mauni ang eskwelahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
20: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
21: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si Paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
20: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
22: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
23: Congratulations, Shira Lumanta og Elrugen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
24: 92.3 Wild FM.
0: FM!
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
24: Wala ka ba'y gana mamaha o matagbuntag? Ayaw ka pala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular ng pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
25: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
26: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 Capsule, cholesterol and fat-free. MX3 Capsule, dito ako believe.
27: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Daan na may progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals rin gihapon next year? No judgment. Pero walay new year, new me kung wala kay energy. Unya masakiton pagyug ka. Bisag ayuhon ni mog plano, lisod ginay achieve kung bagsak ang energy. Apilang imong immunity. Dili man noon kakuwang sa ambisyon o motivation. Abinimula kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kuwang yug ka sa energy. Unsa man, hantud planning, booking o imagining na lang yug ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na! Unilag quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro.
5: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita?
7: Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang

0: Virginia.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuot. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
4: Isagot na! Power, Day!
3: Ganahan ka! Bisag asa, makaluto na ka!
4: Power!
3: Makabarato, padyod kag maayo!
4: Hala, power!
3: Sayon, padyod kaayo gamiton!
4: Ay, hala! Power! Usa din na, Day!
3: Ay, syempre! Wa na'y lain, kundi power ka lang! Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang!
4: Hala, no! Power! Diyo ako madaginot ani sa lutoan! Basta na ay power ka lang!
3: Ay, syempre, Day! Musa, palit na!
5: Basta LPG, Price Gas, basta Price Gas, LPG.
6: Wild FM.
7: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
8: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
7: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino og humo kaayo.
8: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
7: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
9: Nakasinati ka ba? O kalit ka pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw baliwalaa ang balik-balik ka pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural. Adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Ngamusamot pa ang lipong-lipong, mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati, o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kaya ang busy nga tao, dili pwede maluya.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
12: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.

0: Sir, unsay ito pa yan eh?
1: Kadyot lang bay, isakit akong diyan, ni Hapdos.
2: Sir, nadunggan ako, stomach pain meds ra ko nuna.
3: Ayaw basta-basta nagtuo, tungod kay Kremel S-Nose inig magsakit ang diyan, ugming Hapdos ni, basig hyperacidity na pag Kremel S-Tablet, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S-Nose Best, alagang unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang BBTO, mag Farix B araw-araw.
8: Himsuga pud sa imong anak, uy.
9: Sos, masakiton pud no.
10: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimo gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
14: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ala pagwal!
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Naulian na ka ma?
18: Wala pa.
17: Nganong dugay man ang sip-on ma?
19: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep C+ Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niagin formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
17: Naulian na ka ma?
18: Gahapon pa.
17: Maayo ha, oy!
19: Basta Niazep C+ Forte, karon nanay zinc.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep C+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sunfall Plus Gold.
21: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro og Sunfall Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
20: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika. Sunfall Plus Gold.
21: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro og Sunfall Plus Gold. Akong isulayan nun yung 3 times break. After 3 weeks, wala na akong punggol.
20: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinapusay, mapalit sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Sa tambal nga barato,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga bag-o,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa tambal nga kompleto,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa paspas nga serbisyo,
23: Rojon Pharmacy ta.
22: Sa duol lang maadtuan,
23: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
24: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mulan.

0: karong adlaw ang top 5 plans nga dili madayon. Number 5, magdigom nako.
1: Relate. January 1 pa lang, na ko'y gi-add to cart.
0: Number 4, new year, new hobby.
1: Kahit man yun, makatapol ka ayong ang tuon o new skill.
0: Number 3, magsugod o kaugalingong negosyo.
1: Daghan na to, ganahan magka-negosyo, pero magtuo ta, na watay oras.
0: Number 2, mag-Japan with friends.
1: Sinood na ka ng mga hiling mag-Japan? Halos taman na sa GC.
0: Ang top plan nga di gid madayon, magbalik alindog na mi.
1: Guilty ko, Ana. Lisod, bumalik sa gym kung gikan ka nagsakit o.
0: Pero kahit baba mo nga nung di madayon ang mga plano, dili tungod wala tay time. Walang may follow through. Kulang mag-inmog energy. Basin bagsak sa in immunity.
1: Sakto. Wala yung mahitabok sa plano kung wala sa mag energy to make them come true. Lami na kung pirmi ka magka-flu.
0: Pag Enervon Z-Plus na mo, mutabang ni ugatag og extra energy o magpabaskog sa immunity with proper diet and exercise. Aron ang mga plano nyo sa kinabuhi, finally, matinood na.
1: Maong make it happen, Enervon Z-Plus.
0: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z-Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
4: Rexidoforte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wala pa.
9: Nga nung dugay man ang sip-on, ma.
11: Kung naay sip-on, muhina yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon nanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sip-on symptoms, sa sulod sa duhahan tutulo ka adlaw, uban ang saktong kaon o exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Maayo ha, oy!
11: Basta Niazep C Plus Forte, karon nanay zinc.
7: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Happy fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Virginia! Ala, pag-wild!
1: Uy, Mars! Alam mo na ba ang power na balita?
2: Ano yung Power Power Mars?
1: Kahit saan, makakapagluto ka na!
2: Ay, Power Mars!
1: Makakamura ka pa ng sobra?
2: Hala, power!
1: At sobrang dali pang gamitin!
2: Wow! Power naman pala! Ano ba yan, Mars?
1: Eddie, Power Kalan! Ang pangmalakasan na Power Kalan para sa ating lahat, 1,200 pesos na lang!
2: Power pala talagang matitipid ko nito sa lutuan! Basta may Power Kalan!
1: Kaya, bili na!
2: Basta LPG, price gas! Basta price gas, LPG!

0: The Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural power house sa nutrients. Huwag sodium ascorbate kung vitamin C na mas gentle sa chan pero kusog mo support sa immune system para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok o mas ready mo atubang sa trabaho o obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayo ng Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: It's now 8:30. That time check is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed. Time check is brought to you by Farex B Complex. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
1: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
7: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
10: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang BBTU, mag Farex B araw-araw.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ala pag wild!
12: Hello?
13: Hello ga! Nag-chat sa ako si paring Rudy. Ang problema siya kung asa niya pa-eskwilaho ng iyang anak. Mga bago lang ni-graduate sa senior high school.
12: Sa atong alma mater ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. Og, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
13: Ang misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
12: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
13: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa-school ako ng iyang anak na mag first year college. Love you ga! Bye!
12: Mwah! Love you too ga! Bye! Mwah!
14: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
15: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albizo, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
16: Kitang mga ginikanan, dakong problema gyud kong ubos sa timbang atong mga babies. Aron di ta mahasol pagpakatulog sa atong mga babies, labi na sa kagabhion kung atong anak 1 to 12 years old gamita. Vitron Serum. Ang Vitron dunay vitamins para sa mata, makalig-on sa kabukugan, makatangkad sa height, o makapa-active sa memory sa atong mga kabataan. Aron mahimo silang mga bride. Sa mga ginikanan, nanay o tatay, sulayi o gamitan na ang Vitron Drops o Vitron Syrup na gama sa RSV Training.
17: Mapalit sa inyong suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Sed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
20: Kitos ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga akong sed. Wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
19: Maayo gani kayo nigamit sa Sed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagis sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Animal Vital.
23: Ako si Gina Bade, taga Santa Ana, Taguluan, San Oriental. Ay, kaisan ako nakagamit sa mga bakti na buhay kayo mga aon. Oo, may napapumutang bitala ako, ah, pangaon na nila niya. Sige na ganyan mga ayo. Adip-dip sila mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
24: Pila na sila kabulan?
23: Isa pa kapin.
24: Dagko na kayo?
23: Oo, dagko na.
24: Unsa imong gigamit, ana?
23: Animal Vita.
24: Animal Vita.
22: Animal Vita.
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
18: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Mula.

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This song is brought to you by Angelina Bake Shop.

0: It's now 8:40.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas maayo pa?
3: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Himsuga po sa imong anak, uy.
8: Sos, masakitun po no.
7: At! Ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magzeline Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, DJ Steph, kamusta? Murag luya lagi ka.
10: Gisapot lagi ko sa akong kaugalingon lately.
9: Nga naman.
10: Kuan manggod, di lang ikaw nakabantay ang uban sa nakabantay sa akong kaluya. Maunang, KJ kuno ko. Sige na lang kong pasalig, nga next time na lang ang mga lakaw sa life. Gusto unta ko pero wa mang kuigana. Pirmisag kong magkasakit. Sige na lang tag next time, ani.
9: Agoy, kahibaw ko ana. Feeling na ko, wala na kay energy. Oh guys, basig ka-relate pud mo ani. Energy is important. Important sad nga dili kadali magkasakit. Niagi po ko ana actually.
10: Unsay mong gibuhat?
9: Nag-Enervon Z Plus ko. Dakong tabang ni sa ako. Labi nagdaghan ta gusto buhaton sa life. Nakay extra energy from B vitamins. Napagyu kay stronger immunity from zinc o vitamin C with proper diet and exercise. Tabang aron dili ka pirmi magkasakit.
10: Sakto para ang next time nako matinood na this time. I'll make it happen with Enervon Z Plus.
9: Oh, kadungog mo ato guys. I-share po ni akong tips sa uban.
11: Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Naulian na ka ma?
13: Wala pa.
12: Nga nang dugay man ang sipon na ma.
14: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag Niazep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo kaadlaw o banang saktong kaon o exercise. Maong mabalik ang kalipay sa mga gusto ni mong himuon.
12: Naulian na ka ma?
13: Gahapon pa.
12: Maayo ha, uy!
14: Basta Niazep Z Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
17: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ala, pag-wild!
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
18: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
19: Rexido Forte!
20: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Rexidol Forte. Mas paspas, banat opat.
23: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
24: Isagot lang, power, day.
23: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
24: Power!
23: Makabarato, padyod kag maayo.
24: Hala, power!
23: Sayon, padyod kaayo gamiton.
24: Ay, hala! Power! Usa din na, day.
23: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
24: Hala no, power? Judy ako madaginot ani sa luto ay, basta na ay power ka lang.
23: Ay syempre Jai, busa palit na.
25: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.
26: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
27: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
28: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Unsang oras na?
1: Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon.
0: Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon?
1: Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka.
0: Basin dili na katapulan.
1: Basig kulang lang ka og sustansya.
0: Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients.
1: Og sodium ascorbate,
0: kod vitamin C,
1: na mas gentle sa tiyan.
0: Pero kusog, musupport sa immune system.
1: Para mas gaan ang pamati,
0: mas alert ang utok,
1: og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya.
0: Ayaw hulata nga mahurot ka.
1: Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule.
0: Gaan ang lawas,
1: pampapaskog sa resistensya.
0: Magnum C Herbal Capsule dayon.
1: Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
3: Papaminog sa kamot, tiil og likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric ug chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves ug sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagbalig-on sa mga ugat, makaayo sa pagpaminod ug kapoy sa lawas, makapalig-on sa resistensya batok sa stress ug makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa talang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga lig-on, hapsay nga kinabuhi. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Santol Plus Gold.
7: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santol Plus Gold, akong bitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bababag o sakit sa akong kamot.
4: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Gold.
7: Shira, gahog po nga akong tiilog akong kamot. Sakit kay lihok. Sa pagkadungog na ako sa Santol Plus Gold, akong bitupuntos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang bababag o sakit sa akong kamot.
4: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ula.

0: This song is brought to you by Price Gas with free delivery service. Just dial 98000. 1 hour delivery guaranteed.
1: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.

0: It's now 8:58.
1: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naay high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
9: Say yes to the super fiber drink, GlucoPro. Good news to all SSS and GSIS pensioners. Ang Davao A-Plus Credit Corporation, gadawat og SSS and GSIS pension loans. Sa mo bong interest lamang, og no advanced interest. Alang sa inyong problema, tubagon ka na sa Davao A-Plus Credit Corporation. Bisitahe ang ilang branches na makapalagaan sa Agdao, Bahada, Buhangin, Lanang, Quirino, Matina, Ulas, Kalinan, Turil, Maa, Mintal, Tibungko, Catalunan Grande, o sa Legazpi Street. Para sa dugang kasayuran, tawag lang sa 224-6775 o 226-3767. Davao A-Plus Credit Corporation. Talagang maasahan.
10: Earn up to 1,000 peso commission for every approved loan referral.
11: Hello, Pagwild!
12: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
13: Isagot na ang power, Day.
12: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
13: Power!
12: Makabarato, padyod kag maayo.
13: Hala, power!
12: Sayon, padyod kaayo gamiton.
13: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
12: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
13: Hala, no? Power! Judy, ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
12: Ay, syempre, Day. Busa, palit na.
14: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
15: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile.

0: Hi, I am Niño Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 capsule. Ang Plemex 40 capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Sa tambal nga barato,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga bag-o,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa tambal nga kompleto,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa paspas nga serbisyo,
6: Rojon Pharmacy ta.
5: Sa duulang maagtuan,
6: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, perme barato. Sa una pa, hantod karon.
7: Ang atay usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot ug mahuyang kini. Diara ang kahimsog sa atay. Na ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro adunay silimarin ug mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon ug ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintenar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function, Liveride Pro. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro. Mula

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Animal Vital!
2: Ako dahil si Pinky Bago, taga Sarangani. Sukat sa akong paggamit sa Animal Vital, sa akong anay nga baboy, problemahan lagi ko, kaya wala kaon. Nagpalit niya sa glance. Try na mo, pag nakakutara nga powder nga Animal Vital sa among anay. Resulta sa akong baboy nga anay, napusog na mong kaon. May lawa, nanambog, epektibo kayo. Salamat sa Animal Vital.
1: Animal Vital!
3: A product of RSV Trading. Mapalit! Sa inyong suki nga Agrivet Supply.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, hawa,
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Ala pagwild.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, taman ko wala man kulang nga pataka lang ka kaon.
10: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko gina 3 times a day ko nagbaba ang sugar ko.
8: Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Nakasinati ka ba? O galit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Verticure Capsule. 100% natural, adunay piniling herbal nga sangkap o importante mga bitamina nga makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Ayaw hulata! Namusamot pa ang lipong-lipong. Mag-Verticure Capsule na! Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo.
12: Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!

0: ang maong kanta.
1: Hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.

0: Hello?
1: Hello, ga. Nag-chat sa ako si paring Rudy. Naproblema siya kung asa niya pa eskwelahan ang iyang anak nung bago lang ni-graduate sa senior high school.
0: Sa atong alma mater, ga, sa University of Mindanao, kay dili sila magpataas sa tuition fee sa school year 2026-2027. O, naapoy ma-avail nga 10% discount sa tuition fee ang mga mag-first year college kung sila magpa-enroll karon hangtod July 18, 2026 o sa advanced enrollment period sa kalisod sa panahon karon. Sa tag-as nga presyo sa mga palaliton, nakahukom ang UM management nga dili sa magpataas sa tuition fee ug paghatag sa 10% discount sa advanced enrollment sa mga mag-first year college. Mauni ang kontribusyon sa University of Mindanao sa pagtabang sa mga ginikanan ug mga estudyante para makapadayon sab sila sa pag-eskwela taliwala sa kalisod sa panahon.
1: Kailahan nga misabot sa kahimtang sa pamilyang Pilipino ga.
0: Ilabi na karon nga nailhan ang UM nga University of Top Notchers. Gusto gyud sa UM nga makatabang sa mga kabus. Kay kung sa UM paeskwelahon ang mga kabataan, dako og taas kaayo ang tsansa nga makapasar sa board examination. Ug taas ang tsansa nga mahimo pang top notchers sa mga national board examinations.
1: Sige ga. Salamat sa impormasyon. Akong paibaloon si paring Rudy na sa UM pa eskwela ako ng iyang anak na mag first year college. Love you, ga. Bye.
0: Mwah. Love you too, ga. Bye. Mwah.
2: Hatagi og maayong edukasyon ang inyong mga anak. Ipa-enroll sa University of Mindanao. For admission, call 227-5456 or visit the admissions office at UM Main, Boto Street, Davao City.
3: Congratulations, Shira Lumanta og Elrogen Albiso, top 10, og Cristel Ivarolo, top 9 sa February 2026 Criminologist Licensure Examination. Congratulations kang Joshua Mariano, top 4 sa March 2026 Electronics Technicians Licensure Examination. O congratulations, Moises Alan Mahinay, top 2 sa February 2026 Nurses Licensure Examination.
4: Ala pag wild.
5: Said Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Oriental.
8: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
9: Tunay Natural at Rinal.
8: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Drawn. Subok na!
1: Si Alex Makabasa, Tagalinabo. Balinga sa amin sa amin is Oriental. Juan Mangod, ka na nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagit kabulan akong gibati. Alo, ito, Diyos, Karon. Ang Victron, dagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: O, wala na. Pasalamat ko, nakatabag sila sa ako. Magbuntag, di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kaloy sa Diyos, nakatulog na ko, sir.
0: Victron, subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong ania, ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa og New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ug minerales. Nagiusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata og labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin ug vitamin A, C and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Vitron. Subok na!
1: Hey, Alex Makabasa, Tagalinabo. Balingan sa amin sa Miss Oriental. One month old ka na nauna, insomnia ko. Dili ko pakatulog, pilagit ka bulan akong gibati. Kalo ay suggest karon. Ang Vitron gagit ang nakauli na ako.
2: Karon, wala na insomnia.
1: Oh, wala na. Pasalamat ko. Nakatabag sila sa ako. Magbuntag. Di po katulog, sir.
2: Mm-hmm.
1: Karon, kalo isa Diyos. Nakatulog na ko, sir.
0: Vitron. Subok na.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado. Maong ania. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag-lutein plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
7: For the Lord takes delight in his people, he crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God, and I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Marilyn, kayo tiay ko. Sakit kayo manginhi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika. Santon Plus Gold.
0: Ako si Marilyn, kayo tiay ko. Sakit kayo manginhi o regular po lang akong menstruation. Di particular sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Paparit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.